0: Ngiyaphila nami mama.
1: Danke, danke bafo. Asole nje ababili bokugcina. Ukhozi sawubona? Khozi? Alright, sasihambe siye lapha ya ku line 2. Khozi sawubona? Hello.
0: Yebo zam njani?
1: Ngiyaphila unjani?
0: Hey, siyaphila zama. Emnambithi ezakheni kwa iwumi yomnyama lo cwane. Hey, wezama.
1: Iyagcwaneni.
0: Ungezwa abantu bekukhohlise kunzima ukungena okhozini.
1: Wena wenza ngani wena gcwanini?
0: Hayi, wezama yazi abantu badideke. Yazi le nto yokuthi ungena njalo okhozini. Iyisiphiwo sabantu. Esuke shiwa abantu. Ngoba yazi nakuneyinhlelo eziwu-3. Eseyineminyaka ewu-5 engingangeni kuzo. Kodwa uma uzolalela abantu zozabethi abantu, hayi ungena zonke iy'nhlelo. Abantu le nto oba mangithi iziphiwe, uyazi abantu noma ngena ku-100 ngosuku. Ma bethanda ukuziba nje baziba. Bese kulo abamkhethile bona angene kanye ngosuku. Bethi nangoke.
1: Hayi bakithi. Hayi no. Kulungile xa niyaphila kodwa kwa i.
0: Hayi siyaphila zama. Siyaphila kade ngishayela ngiyabonga mfethu kube right eh.
1: Danke mfowethu siyabonga kakhulu. Yabona makukhala ngisho nogcwanini bethi hayi konakele kunzima. Ubobona ukuthi hayi akudlalwa ngempela. Akudlalwa ngempela. Nkosi ngiyacela ukuthi mangabe ungibusisa Nkosi okuhle kwenza kimi nakwabanye ukwenze. Ngingaphumeleli ngedwa masiphumelele sonke. Si fire robot boy nomfundo yekani Flash Quarters Music Holic. Emsakazweni Ukhozi FM umsindo wempela sonto.

0: Ngizokubamba ke incingweni ngekudala ku 0860002437 ngibheke ke ukuthi wena amazwi ofisa ukwadlulisa ngalesi sikhathi ekuyiwona kakhuthazayo nakugqugquzelayo ngakube athini na. Thokela imidlalo yakho yebhola yangempela sonto isikulungele ukudlala bukhoma ku-SABC ngolesihlanu ebusuku. I-Bundesliga ithatha ke iyintambo njengoba i-Union Berlin izobhekana ne-Schalke 4. Umdlalo uqala ngo-8:30 ebusuku bukhoma ku-SABC Plus. Uyaqhubeka umkhankaso nge-Betway Premiership ngomgqibelo njengoba amaZulu ebhekana ne-Marumo Gallants ngo-3 ntambama ku-SABC 1. Bese kuthi Orlando Pirates izothathana ke ne-Lakio Sylvester SC eMzulu Saneni wokuqala weCAF Champions League ngo-3 ntambama ku-SABC 2. Bese kuthi ke England iChelsea izobhekana neHull City ku-Premier League ngo-4 ntambama ku-SABC 3. Elasekhaya, elase-Africa, elamazwe omhlaba, konke ngebhola endaweni eyodwa ku-SABC Sport for the love of the game.
1: Inyanga kamandulo yaziwa njengenyanga yamagugu eNingizimu Afrika. Ukhozi FM luqhuquzela ukuthanda, ukuziqhenya nokwazisa amasiko ethu kusukela ezilimini ezahlukahlukene nezinothile. Umculo wethu, umlando, ukudla nemvunulo, konke lokhu kuyizimpande zethu. Kule nyanga yamagugu ungayikhohlwa ukuthi ungubani. Ziqhenye uKhozi FM luhamba phambili. Umsindo wempela sonto noZama Mseleku njalo ngolwesihlanu ngo-3 kuya ku-5 ekseni kuKhozi FM.
0: Ukhonzi FM 90.8 ya 107.4 FM DSTV channel 817 imizuzu ngeyishumi nesithupha esele phambi kubumba nehora lesihlanu ekuseni. Asambe ke ku 0860002437 amazwi okuphila, amazwi akhuthazayo, amazwi osuku ofisayo ukuthi wandlulise ngalesi sikhathi. Sithathe nje abambalwa sibone okokuqala khona ngalesi sikhathi ukuthi ubani. Ukhonzi sawubona.
2: Zamaza
0: Qanini
2: emnambithi ezakheni kwa iwumi omnyama lo wezama cha angikhuthaza mina lamazwi athi ukwamukela kubalulekile. Khona umfundisi angamuka lapha ku-GNF ngoba emhlabeni kuyohlezi kukhona abantu abangcono kunawe, ngisho ungabi kwaliphizini khona abahlezi bengaphezulu. Fanele ukwamukele lokho ukuthi nje usekuleso sigaba okwaleso sikhathi. Ngiyabonga zamazama uphile.
0: Danki Gcwanini, uphile nawe bhuti. Yesithola omunye. Ukhonzi sawubona. Ukhonzi sawubona. Okay, sidlule siye ngapha. Khozi sawubona.
3: Wena ngingajabula wezamazama.
0: Usuphakathi nje.
3: Sengiphakathi nje, uyaphila sisi.
0: Ngiyaphila dala, unjani?
3: Uma kasilindo ngiqala ngiqha ukungena kuwena.
0: Ha, oh siyabonga wema kasilindo.
3: Lalela ke mama, ibizi nje lingibusisayo uJobe 42. Ivesi lesibili. Elithi ungakwenza konke. Kodwa ukuqebo lama ninakuvinjwa mina.
0: Unjalo.
3: Ngiyabonga mzamazama, ngiyabonga, ngingajabula wema, ngingajabula.
0: Siyabonga.
3: Kodwa ngijwayele ukungena lapha kuphindiphi uwena kade ngangizama lutho.
0: Hawu, Nkosi yami siyabonga, usungenileke.
3: Ngiyabonga mami, ngiyabonga
0: dadini. Daki mama, ube nosuku oluhle sithandwa sami, siyabonga kakhulu. Sithola omunye uKhozi, sawubona.
4: Hawu, zamazama njani?
0: Siyaphila njani?
4: Angisolotho uma ngathi kukhona engisola ngingamphikisana nomdala. Khuluma novuka mkhanyeni kwamhlabela ngani ngisolondo ngomsebenzi.
0: Yep.
4: Ngithi amazwi angikhuthazayo ukuthi ungaqophisani nomuntu uma ufuna ukwenza izinto zakho, ngoba ezinye izinto zidala ukuthi abantu abaningi bagcine sebethakatha baba nomona. Yenza ngendlela yakho, ufise ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokubusisa izinto zakho zenzeke nendlela osuke ufisa ngayo, futhi ubonqoma into enhle komunye umuntu, umjabulele omunye umuntu uma yenza into enhle. Yakho ngiyabonga.
0: Danki, siyabonga. Eyamaza amazwi akho aze amakhulu, aze amahle. Siyabonga kakhulu mfowethu. Hamba uhambo lwakho, wonke umuntu unohambo lwakhe, ungaqophisani nomunye umuntu. Hamba ibanga lakho ngepace yakho, ngendlela yakho, ungakompithi ngoba uzoba nomona. Nomfundo mo izibusiso. Ngiyacela Nkosi, mangabe ungibusisa uzungakhohlwa umngani wami, uzungakhohlwa umakhelwane wami, uzungakhohlwa abazali bami.

ngu 800 gram yenza inkomishi ezingu 296 ekhofi elimnandi ngemali engaphansi kweshumi inkomishi. Irikofi ikunika inzuzo ethe xaxa ngaso sonke isikhathi. Iphuzu lokuthi ngaphansi kwerandi inkomishi lisuka esilinganisweni esingu 2.7 gram ngentengo enconywayo yokudayisa.

xoka masishaya lengoma masikhithiza ngoma simbulili simfu sexy lesikhupu siyashaya sekukhala bolova masifike enhlabeni nebijamo bantwini.

0: umzulo ethi otherwise. Ngale kwalokho. Uyayibona nto le ngale kwalokho.
1: Into afika yisho uClarissa Lemzini useshilo ready.
0: Otherwise. Mhm. Yahamba. Uyele move.
1: Hey, my brother, mnakeke kana ngiyothe ukusoba sikhona lapha.
0: Yeah.
1: Sobe sikhona impela lapho sithi ongowenu siyaphuma. Sengowenu ngempila. Nanga ngifuna ukuyidefend.
2: Angiyidefend nje ngicabanga isihlezi ihleli la.
0: Isithi njani? Yeah.
1: Yeah. Etit

0: Hurumaya, it's Tenny, hamsenge nochike, bathi hurumaya, imsizwe kamanje ke isikhashumi lesikhombisa, ngaphambili kubomela ke horrorless shakalombile kusene. Ebona ke kumlandi ke namhlanje ngoba ke esithi nje khuluma nathi, sithathe nje incingo ababili abathathu ku 086-000-243-70-086-000-243-70. Ufunga bani? Mangabe ngempela usudiniwe usufike la usuthe ngiyavutha manje. Yini efika kuqala umnyeni wakho uthi yabona manje? Noma nibaya kwazi mase uyikhiphe ukuthi hayi ke
1: sekuniwe. Ukuthi hayi la khona sekuzokonakala.
0: Sekuzonakala.
1: Ake ngenze nje kodwa.
2: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. UKhozi FM luhamba phambili.
1: Uma kungukuthi okwakho ukudina uyakwazi ukuthi mhlambe kuhambe bese kuyalumela kube nenhlamba hayi vele ungafoni.
0: Hayi ungafoni.
1: Ulalele nje abanye ulalele thina nabanye uyayibona lento leyo uyabo. Kodwa uma uthi hayi ngimfuku umRosary angimfuku umrosa wizumrosta festo uyabona hayi ungangena lapho
0: ake sis hey tena
3: ngiyaphila
0: siyaphila kunjani sibali
3: ubara mgabadile
0: eh usibali kamgabadile ufuna uklarisa manje
1: awu ngeke salunga sesisten cape
3: hayi asalunga uhambili yale
0: yeah
3: uhambili uklarisa
0: yeah
3: azinazi yabona chama mama nasibali awu lo muntu uyiwela awu ngiyashesha ukucasuka yabo
0: yeah
3: fana umuntu mohamba la umfazi mohamba ngetelisi umuntu ototobake la kufase uhamba kancane wona mothushayela ibhela vela khipha isandla ngaphansi
1: lesothini wena
3: hayi ngizwena kwesinye isikhathi nginokuyibamba kwesinye isikhathi hayi ngiyokucasuka impela
0: mazuthini
1: uyazi uthi ngabe usufailile uyazi testing ngabe how do you fail it ya mazuthini
3: ungafaki la mama igama esiluye kuqala nje emqondweni yile ngikhipha
1: elingenanhlamba
3: ayingenanhlamba osisikhathi awo umuthi yafela kunokuthiwa nibamatelisi bayadelela kanti wenziwa yiwo
1: hayi nokulungile fethu awulalele emsakazweni uzoyizwa le nto uzoyibamba awulalele kodwa wena nje sengiyaphuca manje uklarisa ngikubekezelele kwanenekhoze
0: breakfast ekuseni sawona
4: nomrosa nov
5: ukhoze lapho uklarisa ngithanda
1: ukuyaawubakithi klesondela klarisa
6: khona nje yena ngiyaphila njani wena
5: hawu kuphila kahle kakhulu nje hayi noma ngizizwi lakho yile ngibusiseke
0: Ukhoze
5: FM.
2: Luhamba phambili.
0: Impela kunjalo mtheka baba 086-000-243-7. Sabona ukhoze.
7: Nginibona ukhoze.
0: Ninjani baba?
7: Siyaphila njalo.
0: Siyaphila.
7: Ngokuhle ngoba nale phelpho.
1: Awu vele udinwa nje vele udinwa baba dinwa ngicela ukungena abantu abadiniwe abaqasukile.
7: Hey, awu mangidiniwe. Ngeke ngibona mase ngithe ngimfuka udadu wethu impela.
0: Ufuka udadu wethu.
7: Ngimfuka udadu wethu impela.
0: Ngimfuka udadu wethu impela ngeke impela.
7: Hayi impela hayi lapho ke usukwaziyo ukuthi hayi ke
0: sekunakele
7: kwelulwane
0: hey inkosi yami indaba ufunga udadweni buti udadweni unamandla
7: hayi naye alfakwa
0: libuya nawe
7: ngokuzinakala
0: oh thank
1: you siyabonga mfethu ngakho ngithi ngicela ukungena abantu abadiniwe yabona nje uma ukuthi vele ungena nje usumtshela uvi usumtshela indaba zakho uma uyinsizwa usuthi lalela ngimfunga bani banona wena simtho wena yabona nje usungena nje udiniwe ngempela sifuna ukuyizwa lento
0: asethe bobile mathathu ke bakhona nabanye abathumela ama voice note bakithi uthini na yini efika kuqala siyabona cause breakfast
8: yebo
0: yebo
8: ukhuluma lo dini dawa sematshaleni induna lapha empitiphithini elayithoza
0: indaba ezi
8: usufikile egane kwamakhoma sengingafile impela lapha
1: awusukanginazoke ngimfungufikile egane kwamakhoma
0: hey hey hey
1: yabo awu mfethu njengami nje yabo mase ngidiniwe ha ngiyakutshela wena
0: suka sekuzokopha umuntu
1: ngimfungu gogo wami eStellenbosch ekhama grab yeseyishayiliwa yini
0: ageke
9: bro lo gogo lona
0: sabona sabona ekuseni kunjani Cause breakfast.
10: Hi. Hi.
0: Eh, hello John.
10: We are born the open bros.
1: No, na girl.
10: Ngithanda wena ngoba ungwalapha edokotweni.
1: Okay, yeah.
0: Mina ungifuni.
10: Ngiyathina wembroza.
1: Yeah.
10: Sebe ngazi ke vele kwakuleli khaya, waqala nje futhi ngiyiwele uthungi mfishane. Yabona mangathina bese ngikhuluma ngedwa ngithi nje inkosi ngicela ngiyalinga.
1: Hayi, ifasona
10: ngempela. Phela sekonakele. Bese ngishinga ndingisa inkomo yabona inkunzi.
1: Yeah.
10: Sengkhwisha, ngithi ngicela ngiyalinga.
1: Ngiyalingwa. Uthi nakhona usasho ukuthi ngiyalingwa. Usuthi ngiyalingwa yini?
0: Eh.
10: Eh ngiyalingwa ngoba impela ngiyalingwa. Nakho ngizobulala umuntu.
0: Yebo.
1: Yebo. Shesha bese nakapha.
10: Ukuthambatha ngiyabonga.
0: Ah siyabonga uthi. Ngichaze manje.
1: Angithi uyayiza uqala uthi
0: ngiyalingwa.
1: Napa abantu abadiniwe besibafunda ke thina. Awungeni.
0: Ukhoze breakfast ekseni sabona?
5: Ah mina we ma ngenziwa kanjalo ngimfungu ukhumbuzile intombi kaNkwenkwe.
0: Hey hey hey hey.
5: Yabona impela nje iwele impela umama wami impela mase ngimfungile suka sekunakele wevino
0: lozo. Suka sekuzokupha umuntu.
5: Hayi suka sekuzokupha ikhandi inkosi impela hayi.
1: Kusuka sekufuna iambulance neveni kuphela. Iqedinda.
5: Impela iambulance yabona wangidini impela wadini umlindo zibhazi voice wasechivile ibezi iambulance inkosi impela suka sekuzokunakala ngiyamfunga ukhumbuzile.
0: Hey
5: suka Nkwenkwe.
0: Hey hey
1: hey. Ake sibheke ukuthi ngabe bathina abanye. Nazi ya.
4: Rosary nawe ve.
0: Ngikhuluma
4: nomcuphi laba bakazahlwa. Hayi bandla mina imali mavela ngibambe kakhulu impama nje ezuthi aqaqela imali mbani. Ase kumotshekile nje impama eyodwa hawawawawe awuvele ngikwazi ukukhuluma ngikhuluma noma yini. Kodwa nje bangenge mangayidedelanga impama. We. Hayi ngikhulu ke ngoze ngiqishe kathathu phansi lo nto kuphume ngoze. Impama nje. Aw, ase singaxoxa.
0: Yo!
1: Konakala zimfry bafowethu, ake sibheke futhi sina buye.
0: Nginthanda le
1: kuphi. Ngiyakushela phela.
0: Hello, Khosi.
1: Uthinwa, ngiyakuthina.
9: Ngimfungu makhwembu babami kokuvalayo ke loyo.
0: Eh.
9: Yabona ke manje ngamfunga kubaba impela nje uvala umgaka.
0: Hawu. Ha.
1: Uvala umgaka.
9: Yabona leli gama abasibiza ngalo lamatexini abadoma gela.
0: Eh.
9: Yabona ke lana mina ngamfunga ubaba ngithuma negala. Ukuthi ugogo wekhantri ngiyaphuma negala.
1: Uzokwisha lapho njengenkunzi.
9: Akukho kunye ngikhonda kabili ngishotse muva ngishotse phambili ngikhonda njengelokhuzana.
0: Ngingankomo.
1: Nazi ya.
9: Bese ngitshela ngithwemfethu ukuthi wena uyindoda mina ngiyintombi.
0: Hey hey hey hey hey hey hey hey hey.
9: Ngangibiza ngamageza mina ngigeza shaway.
0: Yebo. Yebo phe.
9: Dala bakudala laba babegeza babegeza pompini.
1: Uvela uthi akuvele ngamana kungqono ngenzeka sengiyoboshwa kungqono.
9: Bona umgaqo ufike iphoyisa kuthiwa kwenze njani ngithi usangithukile wathi ngumageza usengigeze empompini lwana boshwa.
0: Eish.
1: Gogo wekhanda.
0: Hayi gogo wekhanda. Awu siyabonga.
9: Gobi baba ngiyakuthanda.
0: Uthandwa yithini?
1: Siyakuthanda. Uyawevi. Ukhona enye ingoma ecule izinsizwa uze sezisha sezithi ngabe kungqono kuba sesiboshiwe thina. Ngabe kungqono kuba sesesigwazumuntu.

aphinde ngangena kagamanqa kumfa simothomotho madoda angisazophinde ngene ngiyongena nangelinye ilanga ngingane bayicapha bafana bami ngifuna ukubona ukuthi ubani ozogaxela ngamtshela ngathi ngimdala egemini aningazi.

0: edelela eqhuba into la ngewisa uba hope esho njalo ethi uchamele efrijini ingoma esikunikezana uthini simtho
1: ingoma yami le yaba hope uchamele efrijini awucabange sesiqeda ibhathela phathi ngolesihlanu siyavuka ekuseni sesilungiselela ukuya emshadweni emshadweni kaVika
0: yebo phela
1: awusembheka uVika simtholi uselele khona kuyona ipeli fridge
0: phakathi efrijini double door Katamfethu.
2: Wait, sara.
0: Ngiyabona nawe uyanyakaza la uyanyakaza uyashuthi hayi konakele.
2: Hayi angichaza phela ulesihlanu bamekuthiwa nje utshwala sephuza mfana.
0: Mhm.
2: Sekuyikhona phela ukuthi mina ngeke ngichamele fridge njengovini ngiyangkwazi.
0: Okay. Kudlaliwe ngovini. Kudlaliwe ngovini.
3: Bayayitika ngami wamroza baye.
0: Ngiyakutshela wena. Roza lovini. Indaba ethini la ithi yini lezi tshalini?
4: Mina ngaphuza bonke semthemu popopopop lethanga lami lesisithini
5: wakumbono ke siphakamise senziwa ngqongqoshe kwezokuthutha kulayini ngeNingizimu Afrika. Uthi ngqongqoshe afuni nelord ulipresent. Uthini wakumbono?
6: Ya, wemfundo hayi mina nje 110% ngiyamseko ngqongqoshe.
7: Ungadludla umncinto manje ufuthi manje uzogcina usuboshwa futhi udakile.
6: Alu minus 0% otshwa.
7: Incindo ke eshawuhle, incindo phelikhalishi.
5: Impela nje bafo kunjalo.
8: Angishayibolo nje.
6: Awe.
9: Hlanganyela noVik, noMroza, kuCozy Breakfast, Luhamba Pambili.
10: Angibingelele Mroza noVik, kama ngingumthiyani sibuke ngokazonto ke live ekuvela esigodini sasemabhaceni. Yazi le ndaba enikhuluma ngayo njengamanje. Ngike ngaba isprojekt esikamfowethu la. Abekashada ngeminye iminyaka. Mangithi ngiyafika ngoba bengingekho ngesikhathi makuya kwenziwa lezo zinto lezo mangithi ngiyafika sebekhethene abazo bazimpelisi mina esengisele naye mangithi ngiyabuka kodwa ngokuthi ke phela kwakufanele udlule lo mshado kodwa ke okwangithokozisa ekugcineni ngomuntu wami engasala naye yize ngingagculisekanga khona la ngagcina sengiculiseka khona ngoba umshado wathi uphela kamfowethu kwene ngase ngekuzuzile okuncane engeke kusho ke emoyeni umthiyane wakazonto kusebekufele esigodini sasemabhaceni
3: heltini baba
10: bangazuzanga laba bebekhethe izinto ezingcono kunezakho
11: sanibona nini basakaza igama labo kwasekuphela ekhanye ngwase Newcastle osezweni ayibo wevini omrose ningangikhumbuza eyami ihlukile kancane ngoba kwakudenswa lapha yasase yingane sifunda lapho grade 6 grade 7 ngaliza ekhati
3: yeah
11: hay bo kuyadenswa ngiyafika vele sebekhethene hey bangishiyela inkunzi malanga yamehlabuvu ngasabathe ngakho ukuthi yazini angeke ngize ngikhone mangabe nidenze nanini yazi ukuthi umuntu umele nimbheke emehlweni akabukeki lo mfana emehlweni into nje engaziwa ngavese ngathi hayi khona ngakakwazi ukulijika mfana ngisacela ukuphinde laphezulu estage ngiyo practice ikona Ayibo.
12: Wemroza noVi ningihlekiselani. Yabona endwedwe wakushadwa ngiceliwe ngiyimpelesi khona. Komunye umngani wami. Hayi. Ngalibele ngokulala ke ebusuku kulungiswa amakhanda ngalala ke intatha kusake hayi sesengilungisa ikhanda ke mina sengingedwa. Abantu sebekhethile impelesi sengisele ngedwa.

0: Bonana kuona wonke umuntu ngokuthi nje ixhova nalakhe lelincane. Hayi, asike isikhala la. Uma ngijika ngapha kwesokudla, ngithinta udonga. Uma ngijika ngala kwesokunxele, ngithinta udonga futhi.
1: Igamalo lami likhulu mamthembi. Khona umbhede, uteddy bear, nebhokisi elinamathoyizi.
0: Ah, so miss, unenhlanhla ngani yami. Kodwa ke siqhubeke sizwe ukuthi iqhubeka kanjani indaba. Emva kwesikhashana ke abangani bavele banciphisa ukumvakashela ngoba nje basebekhathele ukukhonana kwakhe ngisho nabantwana nabo futhi babelokhathele nje ukukhonana kwakhe umama ngolunye usuku umama omdala wehlakaniphile wayedlula ngendlela edinga indawo yokulala wavele wangqongqoza eminyango umama wavula kancane ukuze abone ukuthi ubani lo seminyango sawubona mama sekhlwile anginayo mina indawo yokulala ngingangena kwakubuza isihambi umama omdala wanqukuzisa ikhanda bengifisa ukukusiza kodwa yabona la ukuthi indlame incane kanjani awuzibonele wena uzobona ukuthi le ndawo le incane ngisho nakumina ngingedwa kokusho kumama kodwa ke isihambi savele sabuka ngaphakathi bangani bami Ha, kwakhona itafula nehlale embili phela bangani bami nombhede. Phansi lapha yanecantsini kwakhona abantwana abathathu bebamatheka. Isihambi sasingacabangi nje ukuthi indle incane. Savele savuma ngekhanda sasithi, "Yebo mama, ngiyabona ukuthi indawo incane. Kodwa ke ngicela ungivumele nje ngilale ngaphansi kwetafula. Ngiyoxazulula inkinga yakho."
2: Awubandla, indlu yakhe incane ngempela.
0: Yayincane ngempela Musa. Ake siqhubeke nendaba. Umama kumdala wacabanga umzuzu. Kwangaba kuhle kuba nendlu nje enkudlwana ngithi umama lo awu oyisihambi engamsiza ngalokho. Kwakunanje kumlalisa ngaphansi kwetafula. Ngakho ke isihambi savele sahlala salala ngaphansi kwetafula yize isikhalo embedeni sasikade nje sizonela wavele walala phansi eduze kwabantwana kwathi ke kuseni umama wavele waxosha abantwana endlini ukuze phela beyodlala phandle phumani phumani niyodlala phandle asikho nje isikhalo sokuthi sikhulume uma nigcwele indlu phumani ngempela Umama phela esefuna ukuza ukuthi lesi sihambi lesi sizixazulula kanjani inkinga yakhe. Mhlawumbe nje bangani bami sizokwenza nje umuthi womlingo. Umama lo okade esihamba wavele wathi we mama uma nje ufuna ngixazulule nje inkinga yakho kuzomela uwenze njengoba ngisho. Umama phela wayefuna ukuthi inkinga yakhe ixazululeke ngakho ke wavuma. Ukuze nje kuvuleke isikhala kumele ungenise inja yakhe endlini. Umama wabuka isihambi esishaqekile. Ngilethe inja endlini ngobani? Inja phela izongilethela amazenze. Ngingakusiza nje kuphela uma ungilalela. Kwashi isihambi. Oh hayi, kulungile. Ngizokwenza njengobusho. Sekuvuma kumama kodwa ke futhi bangani bami ekhombisa ukuphatheka kabi. Aye sekumele ngihambe ke manje kodwa ke ngizobuya ngizobona ukuthi kuhamba kanjani sekushisa hambi ngalobo busuku inja yayingakholi ukuthi inhlanhla yayo uma nje umama engenise endlini yagxoma embhedeni bangani bami ijaha abantwana bezungeza itafula he abantwana bakuthokozela ukuba nenje endlini yagxoma phezu kwetafula yadla ukudla umama wayethukuthele kabi kwakuthi akayixoshe kodwa wakhumbula amazwi esihambi inja yazi isonge ezinyaweni zakhe wazama ukulala ngokuzayo ke isihambi satshela umama ukuthi akangenisa imbuzi imbuzi sekubabaza umama imbuzi iyanuka isihambi savele sabuka umama ayi ngingakusiza kuphela nje uma ungilalela oh hayi kulangile Ngalobo busuku umama wangenisa imbuzi wayiphutshani bamabhele imbuzi yadlutshani namakhetheni sibangani bami hey inja yajaha imbuzi futhi manje umama wavelwe wahlala embedeni abantwana babekade besasecantsini begigitheka bangani bami imbuzi yabahlekisa Njalo nje uma sihambi sivakasha sasitshela phela umama ukuthi angenise esinyi silwane endlini umama nangempela bangani bami wangenisa inja imbuzi inkomo.

0: Sikhathi mzuzu ngamashumi amabili nanye lishayeleke ihora leshumi ekuseni. Ake sithathe leli thuba sibingelele kuwena usanda kuvela umsakazo wakho. Cozy FM hlelo sisipholele igama uThembeka uMazondo uwakwacele nginawe nje kuyozokushayela nake leshumi nambili uzwake uRobby Malinga angisandeke noNelly bathi ke asiphola asophola asiyophola lapha ke kusisipholele singena kuyena ke ingosi yethu la sithi ke khona sisipholele nosaziwayo kanti ke njengoba singishilo umlele Cozy FM ukuthi ke sobe sinentokazi la uLondeka uwakwasisha namhlanje sihambile ngathi ake ngiye ngapha esayidi ake ngiye la ngiganele khona le South Coast Airport Shepstone ay afike ngayithola intokazi ingumlingisi kumabona kude wadela ke umsebenzi hey usazositshela kabanzi futhi nangakho lokho ngenxa yokuthi ke wayefisa ukuthi afeze isifiso sakhe nothando lwakhe loluke lokungena kwezikaqedisa isizungu seke wavela emidlalweni ke ehlukahlukene esimone kunje kakhulu kakhulu adulting sambona kumjolo sambona kuzalo sambona ke nakuminye futhi imidlalo ke eyochungechunge ehlukahlukene kanti ke sozo kabanzi ngempilo yentokazi namhlanje masish uyaphila
1: ngiyaphila sesamunjani wena
0: umuhleke o
1: hawe ba ngiyabonga ngifana nawe
0: sesikusho nje konke cha ubuhle welcome
1: thank you my darling thank you ngiyabingelela balaleli bokhozi
0: hey bakulindele ngabova balaleli
1: right uvalo lithini ke kumina ke manje ngicabanga imibuzo
0: khuleka khuleka yo ba right ngaba balaleli khuleka nje uzobabona so ukhulele e South Coast kuphi ndawo
1: ngokuzala emhlomyama
0: okay
1: angazi noma yazi ngile ndawo
0: ngike ngizwe ngawo phela nami ngisafika o kule ndawo ngisafika so ngisazama ngisalapha ngiyabulaza ushabeni ngiyawazi umthwalume ngiyayazi ibhobhoyi
1: ngiyabona udlula kancane ushabeni masusushabeni susufikile
0: ayike
1: yeah so ukuzala isebehlomyama and then ga chitha mhlambe i early childhood yam khona ngabe sengahamba ngehlale Shepstone e town noma ngakhulela eMabheki yeah and then ga move ngaze eThekwini and the rest
0: so ufundephi ufunde lapha ko Shepi High
1: no ngafunda i amabanga phansi ngawenzela khona emehlomyama primary school
0: okay
1: ngabe sengasuka ngaya e Areenga esikole nje ehe
0: umlanjwani leto kuthiwa kunomlanjwani okhona yeah
1: yeah and then ke i high school ngayifundela eMabheki eMabheki secondary
0: ngiyayibona eMabheki secondary
1: ngafunda eMabheki secondary nje yeah
0: amabanga phakeme lawa kathethu tu
1: ngahamba ngaya eDUT ngasuka eDUT ngaya eRosebank
0: wafunda kusay sekuyi DUT noma kusay DUT Kodwa ngikwenza ke lutsi ngibuze
1: ukuthi ngiyangi guys ngina 21 ngicela ngeke nje
0: umfisi si Seneke uLondeka wakwa sishi All right so uma ngabe ke ufunda lapha ya EDUT wenza zifundo zini
1: I wanted to go kahle kahle ngifuna uku kade ngifuna ukact yabo but ngenxa ukuthi ngiphume ekhaya eli strict angizange ngize ngi it was kwangeze kube
0: into babengayizo nje wabazali ngoba uact uyo act uact
1: so ngafuna
0: ukuba namalini
1: uyacabanga
0: babengayi understand
1: so ngafuna ukuqhubeka kodwa ke ngibe kuyona leso space se creativity so ngahamba ngayifunda iPR and then ngadlula kwi marketing ke
0: So ngiya understand ukuthi mangabe uhamba usuyo feza ke iphupho lakho leli lezikaqedisa izungu lithola usemsebenzini wenza umsebenzi muni singasay mention anga nje inkampani kodwa hlobo lo nomsebenzi
1: but ngay mention okay ngibekile sorry shame ngangi senior manager kwi company ya ye idila nento zeingqondo
0: Okay.
1: It means it's a mental health company yabo.
0: Okay.
1: Yeah, so it's a mental health institution, sasi nje busy nje sizabantu therapy na yonke le nto leyo. And ngangisengikhula I was part of the company saqala. So ngaqala nayo ngakhula na ngakhula nayo ngaze ngafika ke nje kwi level ya senior manager. Kodwa ngezwa manje ukuthi ya ngiyayithanda kona into engiyenzayo but khona okunye ngikulangazelelayo uyabo and kade ngangikufisa and singacabanga at that point ngisengicabanga ukuthi hayibo sengibajengisile abazali ukuthi hawo Nkosi yami ngiyiphethe kahle sengifundile sengikwenzile konke right sengingazama yabo ngala
0: uyingane kagogo ukhuliswa gogo ne
1: yebo ngikhuliswa gogo salukwazi macele
0: umano baba
1: uma ukhona ubaba sewashiya uma nga I think ngenxa yeyikhathi

0: kule nyanga yamagugu ungayikhohlwa ukuthi ungubani ziqhenye ukhozi FM luhamba phambili
1: Kozi ya family uhamba phambili siyaqhubeka ke nesihloko sethu namhlanje sithi asikhulume umbuzo ke sikubuza wona ukuthi kulesi simo ke selapha eDevonport sisibonile esingisihleke nezimpela sishiya abantu bekhathazekile ukuthi eish ngabe baphephile yini ngabe lo msindo uzohamba uhambe kuze kuphele mhlawumbe unyaka belokhe bebuya bejuxuza abantu abasha mhlawumbe udoti uqoqa ubani sithinike thina emalokushini eseduze kwalezi zimo nasemakhaya sifuna kumbono wakho ku 086000 2437 asiyeke kumlalelo wethu ke sizwe ukuthi
2: ya imali yeqolo lapha Foslo mali yeqo akasekho asibheke lapha kwaNongoma ukuthi khona uPhumlani Phumlani
3: Aw zimephi
2: Unjani mfowethu
3: Mamkholo
2: Yebo
3: Ngiyaphila mabiyela
2: Ngiyaphila nami
3: Uyazi uMabiyela ake ngiqale ngibonga yazi kulolu hlelo lwenu ngagcina ngithola amathikiti amabili empucuzeko ngagcina ngiyilwe
2: mabiyela Aw hala Hayi bamnandi lapha yana
3: ngagcina ngiyile impela nje no siphela live impela ngiyabonga nje kakhulu
2: ha siyabonga
1: asibumi
3: ebese ngithi ke futhi ke namuhla uyazi sishiya udade wethu nje siyambeka nje usuku lwamalukho kahle
2: ah uphephisa
3: kwamafuleka lapha na ogagweni
2: mhm
3: ebese ngiya kulo daba lwenu kwebasakazi ey basakazi bami lento ngokwasemalokishini mina ngiyiboni indlela engavikeleka ngayo webasakazi
2: mhm
3: uyabona nje ngeke ngabona omunye umcimbi nje esikhaweni uyabona nje itende liba phakathi nomgwaqo yahamba nje ocela nje ilokhuzana ukuthi mozo ba nomcimbi itende nje limise phakathi nomgwaqo uyabona
2: mhm
3: abantu sebazopaka emagate na kwabanye umakhelwane
2: mhm
3: omunye usefuna ukuphuma imoto isilimazi gate lo muntu.
2: Mhm.
3: Uyabona nje mina basakaza ngazi ukuthi lento ingavikeleka kanjani.
2: Mhm.
3: Angazi impela nje ngoba nazo lezi ndawo zokujabula. Uthola abantu sebebeka amabhodlela lapha kwabanye amalokhuzana emzini yabantu uthola ukuthi la ekhaya bayasonta uyayibona le nto leyo uyabona nje inzima kakhulu amboni ukuthi ingavikeleka kanjani
2: xazulula sikho
3: ngokwasemalokishini
1: ngifisa ukudlala ngidlalele ngakulabo mhlawumbe bazoyiphikisa imbono yokuthi ayivalwe lento ayingenzeki wenza isibonelo esihle sokuthi abantu bayakwazi ukuthi bekhulume nomasipala wendawo ukuthi sizoba nomcimbi umgaqo mhlawumbe unqanyule la mhlawumbe yini ke sivimbayo ukuthi lokho sikwenze sizozenzela nje imicimbi yethu nje yobumnandi nje silethe uDJ bethu njengoba sibonile kwenzekile kodwa bese siyaqinisekisa ukuthi ezokuphepha zikhona wayizinto engishoyo angithi nama events amakhulu benza kanjalo phela
2: yeah
1: ehe ukuthi ezokuphepha zikhona mina ngiliboni ngempela iphutha uma sizoqinisekisa ukuthi umphakathi awuhlukumezeki ama asha khona noma bazoqinisekisa ukuthi ukuphepha khona nabazoclean futhi emeni kwalokho
2: kodwa la emphakathini ngakwami azokuphepha azikho uma umuntu ongaphandle engakwazi ukuthi kakhulukazi emalokishini kuwesi kakhulu ngoba akubiyiwe ngale ndlela yokuthi umuntu akakwazi ukubona ngale isigebengu nje singeza sithi size la ephathini yakho zikhona izindawo zokwenza ama-event ingakho ngathi mhlawumbe kulula uma uthi ngifuna ukwenza ama-event musani kwaletha la phakathi la emzini yethu ahambani yonze le ndawo akhona amahholo akhona ama izindawo ezinye khona namapaki ahambani okwenza amapaki
1: phela abantu bala endaweni engakho sila asiyelapha kudume
2: ikhona ipaki
1: Dume mhlawumbe uzofika no Duma sorry no mbono ohlukile kulokho zimdola kunjani mfowethu
4: Yeah sanibona yaphila
2: Siyaphila
4: Ah isikhothe mtshezi uDuma amazibo lo cha bafowethu into ezosiza nje kahle kunje phela ngempela la isilungwini ngiyake kulunge kahle nami nje ngaze ngayithengise indawo ngase ngihlala kuyo ngenxa ukuthi khona wavele nje wasuka wakhanda indawo yokuzuxuza kodwa emakhaya sizosiza ukuthi sibuyele kule nto yakudala singavumeli ukuthi kube nendawo lezi zobumnandi ekhona nje endaweni noma ngabe umuntu udinga imali kanganani kodwa singamvumeli abe nalezi ndawo ngoba ubona noma kushatshiwe abanomzane fanele bayibuyisele le nto ukuthi ibandla liyaxoshwa makushona ilanga kuthiwa ayahamba
2: nobalele
4: ukuze kuze kulokuba nekini nabantu abazohlala la kuze kube sebusuku silele baze babone nezinto ezingafanele kuyavuka ekuseni iy'mpahla asekho iy'mbuzi
2: azikho.
1: Kodwa Duma mfowethu ngizobuyela emuva futhi ngiphinde ngithi ukuba khona kwale yabhusha noma le ya tavern endaweni kuyawadala amathuba omsebenzi.
2: Amashumi
1: abantu

0: sababona bayasebenza ebusha mhlambe babesebenza ePortal Stone nezokuphepha futhi njoba ngizubuyela futhi nakuzona uyabaqasha futhi nabantu bendawo ukuthi beze bezogada angithi uyabona
1: uyebo inkinga bagada khona lapho okunento khona mase bese kuma sekuvaliwe sekuhanjwa
0: yeah
1: badlula endaweni zethu laba abadlula khona bangadluli bodwa badlule bahwithe okuthile ngathi naloko ngathi noma kufethile kodwa kube nesikhathi esiwukuthi hayi nesikhathi esithile kuyavalwa sazi sonke ukuthi hayi-ke
0: hayi ngiyavumpela hayi isisombululo nalesi impela sokuthi
2: mina ngazithavene letha amathuba emsebenzi
0: emphakathini hawu bayasebenza nje abantu nje
2: Duma Mtshezi akasekho umtshezi uDuma uCyril shuthi siye kuCyril Cyril sawubona bhuti
3: Zimiphi njani?
2: Ngiyaphila njani?
3: Ngiyaphila nawe DJ Sphi.
0: Mfowethu.
3: Mina ngiyawuzi ngiyayizwa nayikhuluma le ndaba. Ngiyamuza laphana u DJ Sphi laphana umkhaya wami ethi kunamabhizinisi. Kodwa ke sibhekene la inkingi. Intsha yethu ifundani mangabe kuzothi mangabe ifune ukujabula ujabule ngokuthi ube sephuzweni. Ngoba laphana kunento abazifundayo. Ake ngithi njengoba uzimthola besho. Yazi omunye ukuyefika epaka esangweni kwakho.
2: Yebo.
3: Uma uthi uyabuza ukuthi umnikazi wale moto uphi, kuthiwa uhambe nabanye baye edrobhini.
2: Yebo. Yebo.
3: Yikuphi okufundwa iy'ngane zethu?
0: Mkhaya, mkhaya, nawe zimdola. Ngicela futhi ukuphinde ngifake ngibeke phansi unyawo.
2: Uzolokhu umisa amathuba emsebenzi ami
0: yakho. Mana, ngizwe-ke ngiyabumanje. Ngiyakuzwa bafo ukhuluma ngokuthi iy'ngane yifundani nani. Ngicabanga ukuthi le nto ilimali ekuqaleni sibadala manje ukuthi singagadana sisodwa sineyingane sinemizi sinamapasi sinama-ID uma siyojabula siya ngokuthi siyojabula hayi okunye ngicabanga ukuthi ukonakala nje umuntu eyedwa ongafundisekanga ekhaya ukuthi ekhaya kuyohlonishwa abanye abantu bayabahlonipha ubathathele into zabo uyabona ngoba sikhona indawo mfokithi esithi mangabe siyophola kuzo kungabi namsindo siphume ngesikhathi esibekiwe futhi sesiye emakhaya uyabona ngicabanga ukuthi kunokuthi sigxeke yonke lento esikhuluma ngayo ake sibheke abantu uqobola ukuthi mhlawumbe abantu abanjani
2: abantu abaphuzayo abantu abanjani
3: yebo awubuzele
2: abantu abaphuzayo abantu abanjani ngoba abantu masise bephuzile abalawuleki banemizwa ehlukahlukene kwabona laba bantu abadala othi banamapasi masise bephuzile ababonakalisa ukuthi banamapasi wena ungajabula nje la egateini wakwakhe ingane yakhe ithi iyayidlalela hlangana nenhlamba idlule iqhamuka ethaveni sebeyadubulana
0: abantu
2: abantu kwakho ingane kwakhe egcekeni ngaphakathi kwakho ithola inhlamba ephuma ethaveni ngenxa yokuthi kuliwa la eceleni kwakwakho
0: angithi ngakho-ke ngithi ezokuphepha awungeni la ongadlulanga konogada isikhali asingeni la
3: bathenga la ngaphakathi bebuye
2: bezophuza ngaphandle abanqatshelwa
3: yebo zindola baphuza bengaphandle lezi zinto zabo abaphethe bayaphathela ngaphandle wena umseshile umuntu ezothenga
2: yebo
3: phuze sela ngaphandle awusamseshe emotweni yakho ukuthi kunani ngoba
0: kunelungu lokuthi okay sesikudedela-ke nawe zimcezumzoo
2: angibiyile angibiyile la kwami ngeke mina ngibiyise ukuthi ngoba nakunethaveni ngizothepha manje okubiya uyasuka umuntu usezocela ukuchama la kwami sebeshaya ulayini kwami ngoba mina ngibiyile
3: Ukhamela
2: udonga lwami.
0: Okay. Ukungabibikho ke. Ngiyakuzwa lokho futhi
2: iphutha. Ngiyavuma. Ngithi-ke
0: ukusuka kwawo ke nalezi ndawo ezivele sizenze sijabule njoba ngisho kukhona abantu abasuke bezodayisa. Kukhona abantu abasuke bezosebenza. Mhlawumbe ngabe badayisa inyama, ngabe badayisa iziphuzo ini. Senze njani ke njoba siphile esimeni somnotho ngempela obheke phansi.
2: Hayi asibaqashi bayokhanda imoto.
0: Senze njani?
2: Abahambe bayokhanda imoto.
0: Hayi mina angikezwa kahle.
3: Iphendula lapho kumkhaya. Uma ngabe bekwenza kulungile bakwenze. Kodwa kube nesikhathi ukuthi ngesikhathi esiwukuthi siyavula, ngesikhathi esiwukuthi siyavala. Njengoba ushilo nangamasonto, akethi amasonto uthe emkhaya, amasonto anomsindo nawo. Amasonto awasonti zonke iy'nsuku. Awasonta kuze kuse kodwa hhayi zonke iy'nsuku. Laba baphuza ngolwesihlanu umgqibelo isonto.
0: Uyazi ukuthi mina ngikuzwa kahle impela.
3: Siyaqala ngo-7. Siyaqeda ngo-11 ngiyalinganisa.
0: Wazi
3: ukuthi ngesikhathi esiwukuthi uma ngaziwa lesi sikhathi sesiyababiza abakwathi zoso.
0: Okay, ngiyakuzwa-ke. Yabona nje ukhuluma ngabakwaSidlodlo, ngithi ngiyalapho-ke ekuthenini. Kusobala ukuthi akusinkinga yethu sodwa le. Inkinga ezodinga nomthetho ukuthi ngempela isandla siqine. Yangibona ngiyakubona
2: ngiyakubona. Lesi limpethu usulibekile la lakho. Ngicela lo unephupho lokuba netavern.
0: Miyeke. Ngilwela ngilwela isimo somnotho.
2: Asisebenzi isimo somnotho la.
0: Eh yazi ngiyangijulukisa manje.
2: Cha mina bengithi mina ngifuni la lakhe. Sirile kulungile sekudedele futhi kulungile. Ngifuna uthi wena lento eyenzeka eDevonport iright when we ayiseka. Ngifuna ungitshele lokho.
0: Ngemigomo nemibandela.
2: Uyayiseka ngemigomo lembandela
0: yebo ezothi akungahlukumezeka abantu yabona phela uyakhuluma nomphakathi ukuthi hay makhelwane
2: next week wonke lo wamgwaqo lo uyaweseka wonke
0: sizoba nento kanjena kanje ngesikhathi esikuthi kuyalapha angisho ukuthi lokho abakwenzile bokugqekeza bonke ukuthi khona abagqekezile abantu
2: bafona ngikhuluma ngokugqekeza
0: ngithi
2: mina lesasixoxo ngithi mina lesasixoxo sase Devonport uyaseseka ukuthi cha si right
0: siyandawo lalela uma isixoxo sizokwenza amathuba emsebenzi kuzoba nokuphepha kunonogada akangeni ikhali ngiyavuma Izalo. Hey, awutithisho lapho namanzi ngisula umjolo. Hey.
4: Sabona mzansi. Kule nyanga yokubungaza amagugu. I-Roman's Pizza ikulethela ukunambitheka kumnandi nge-Acha Pizza entsha. Ine mayonnaise enokhlim, ushizwe mozzarella, nama chicken pops athosekile. Yaseyaqedelwa nge-Acha ukuze kunikeze ubumnandi ukuconsisa mathe. Thola i-pizza enkulu ngo-R109.90 noma encane ngo-R42.90 kuphela. I-special sisikhashana. Roman's Pizza, ipizza ehamba phambili, inani lihamba phambili.
5: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali ye-bail engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-clientele legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
6: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka nxa zonke ngicabanga. Sifanele okungcono kunalokho. Amanzi ahlala ngekho insuku eziningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi izinto azilungiswa neze. Angiceli ibukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi insiza ezisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza ngoba sengikubonile lokwenzeka lapho iDemocratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela iDA.
7: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono ye-SABC.
0: Imidlalo yakho yebhola yangempela sonto isikulungele ukudlala bukhoma ku-SABC ngolwesihlanu ebusuku. I-Bundesliga ithatha izintambo ke njengoba i-Union Berlin izobhekana ke ne-Schalke. Umdlalo uqala ngo-8:30 kusihlwa bukhoma ku-SABC Plus. Uyaqhubeka ke nomkhankaso we-Betway Premiership ngomgqibelo njengoba amaZulu ebhekana ke ne-Marumo Gallants ngo-3 ntambama ku-SABC 1. Bese kuthi ke Orlando Pirates esingamagebhula yonizothathana ke ne-Lakers Sylvester SC. Emzulisaneni ke wokuqala we-CAF Champions League ngo-3 ntambama ku-SABC 2. Bese ke ngilande i-Chelsea ezobhekana ke ne-Hull City ku-Premier League ngo-4 ntambama ku-SABC 3. Elasekhaya, elase-Afrika, elamazwe omhlaba. Konke ngebhola endaweni eyodwa ku-SABC Sports for the love of the game.
7: Sigiya ngengoma.
8: Yabona kusho ukuthi kushela lokhu akululanga. Yazi ukuthi ngeke ngithembe ngitshele ukuthi njengoba nisimisa nje uthotha wumi insizwe yaphoqa. Isitshela khona ukuthi hayibo sisi uyibona ungcono ngani njena inini? Usenikhipha uvalo lapho.
9: Gege la gege madolez judla. Wachasisa ilanga manje somnyama ngathi umfene endala.
10: Hayi akusiyo ke insizwe leyo.
8: Insizwe yakumisa nje iqunga isibindi.
10: Futhi uyabona manje uba sikwaba khona o WhatsApp no X.
11: Ho sekulula.
8: Sekulula.
10: Masimisi ntombi ime mawubona ngempela ukuthi hey hey uyayisaba phela ubuza indlela manje unjene
12: manje manje noma lapha emthi yakho
11: Ikuthi nje banga amahla amakhulu vele ubone ukuthi wena.
8: Sesiyazi sibe ngifuna ukuza ukuthi kuphi kubo kabani.
7: Njalo ngomgqibelo kusuka ku9 kuya ku12 ku Khosi FM.

0: osikhomboza thabethe o khala ke ngemali ye weave ngiya ngithi ke intombazana ikwazi ukuyithengela i weave ngaphambi kokuthi ilindele omunye umuntu ukuthi ayithengele
1: awizwi la
0: intombazana ayizamele yone kube ukuthi mhlawumbe uyacela kodwa nawe uyak afford
1: ungavele
0: ucela into kumuntu nawe nobhuti bakho nawe nobhuti bakhe ningayi afford ufuna indodana yemoto kodwa kina kho ngishi isithuthu leso sidlalwa zingane sithewa ngo 160 leso sokudlalisa izingane lesama toys asikho kodwa ngeke nje indodana yemoto usinethwa naye kodwa obhuti bakho bonke bagqoko phaxa abasikekile ngayo iceleni
1: wena zimba
0: uzo ulindele ukuthi ubhuti womunyu uzothatha plant angifuni nje ngobhuti bami
1: ngiyabonga yazi ngithandani ngithanda ukuthi mina nawe sihlezi sigejana ngimbona kwesinye isikhathi kodwa siyavumelana manje
0: nami ngisho njalo nje impilo ibuke kobhuti bakho okay ngiyavumelana nawe uma ubhuti bakho kungomfundo okay ufuna ke indoda nemoto ndadala kodwa uma ubhuti bakho befanele nabakazimiphi
1: Nkosi
0: yami indaba yokuthi indoda nemoto indoda enani akushizile wonke umuntu
1: akushizile wonke umuntu
0: futhi manje abaneyimoto abathandane bodwa abasebenzayo bethanda nebodwa abangasebenzi bethanda nebodwa
1: uyazivalela ke manje
0: angithi ngeke kuvele lengoma ethi imali ethi ukuba uthandana nami ngabe ngithengele iwave ngoba abama wave bazothandana nebodwa
1: ehe kuzobonaka
0: abama shiskopo
1: Usuyaphika manje etsheni ifayi.
0: Bethandana
1: nebodwa. Athi ngiyeke. Iviki lethu impela likele abaphezi kakhulu zimthwala ufakazi igaba zohlele zahlohlukene impela sifunde lukhulu. Kanjalo ke nesithi mthengi ikati iphakethe lakho okwesigaba sohlelo kwespenaso nje kulo leli viki. Besibheka ke nje ukuthi emakhaya amaningi siyazi ukuthi imali ayibhekeleli nje kuphela umuntu oyedwa. Iholo lakho ke lingaseli ikhokhela irenti, ugesi, ngibala igrosa, kanjalo neingane, imali yokugibela mangabe uyasebenza. Mhlawumbe ke nemali nje futhi ethunyelwa kumzali njalo ngenyanga. Konjalo ke nabantwana bakini ngithi uyabona. Kodwa ke umbuzo ke ubuthi sikhuluma kanjani ke ngemali emndenini yethu sike sabake nengxoxo ke la khona sibheka iqiniso lezi zimali emakhaya ukuthi ke singazibeka kanjani ke izibopho ngokucacile sibheke ke futhi imncele la khona kudingeka khona futhi ke sigweme ukuthi uthando nomthwalo womndeni ugcine ke kusifaka ke ekweletini ihambe kanje ingxoxo ebesikade ke sinayo
2: nakho obakwenzeka kwiDunky 12 to 3
0: Kubaluleka kangakanani ukuthi amalungu omndeni ahlale phansi akuxoxe ukuthi obani obhekana nokuthile.
3: Indaba enkulu la iqala ngokuthi na umuntu abe nediscipline mayelana nemali yena aqala. Akwazi ukuthi na cha mina nginezihlelo ezifana nalezi okusalayo nakho.
0: Wazi kanjani la ukuthi uyabona manje sengithwele umthwalo omkhulu kakhulu ngokweyimali.
3: Uyabona nje mangabe usugcina sekufanele uboleke. Uboqala ke lapho ubona ukuthi naye okwangempela sibona ke.
1: Uma amalungu omuzi mhlambe hola imali engalingani. Kufanele izibopho zemali ke zihlukaniswe kanjani ngendlela nobulungiswa.
3: Okubalekile ukuthi niqoxe kube khona wonke umuntu ocontributayo. NgesiNgisi bathi na kufanele sicontribute equitably.
1: Kuyingozi yini ukuthi bazi ukuthi iholo lakho lingakanani?
3: Hey hey
2: Go 12 kuya ku 3 ntambama
4: Kukozi FM
2: Luhamba phambili
1: Ibi mnandi lenxa
0: Ya kakhulu kazi ngoba ithinta ama phakethe ethu uyabo so ke uma ukuthi umuntu wayimphuthile ke lenxoxo uzoyithola ke kuma podcast wethu uvakashela ukhozefm.co.za ciphaze nje kuma podcast lapho ubheka uhlelo iDunky 123 uzoba usuzwa ukuthi besikhuluma mhlawumbe kuzokusiza nawe ngalezi ndaba ngoba kusinsikhathi omunye umuntu uyayasaba siphe ukukhuluma ngeenkinga zakhe zezeyimali emndenini ngenxa ukuthi mhlawumbe imoto ahamba ngayo mhlawumbe no ubuka kwakhe nje ukuthi ubhuti ubana kasoza aswela ingakho kuye kwaphuma namadivorce amaningi ngesikhathi seCovid because umuntu ufika ekhaya nalobo umjalo bakhe basekhambene ehamba uma sehleli la usuyambona ukuthi akasiyo kahle kahle lento le ohlala uyibona maye efikile kuphela umuntu uhleli
1: naye
0: so kubalekile ukuthi ingxoxo zezeyimali asihlale phansi sixoxe ungabe ubhuti onemali ngisho usuzu ukuthi amusela usho ukuthi uyabona ke manje ubisi sengizolithenga kanye ngenyanga uma nelibhubudlile bafowethu ngoba guys ibhlungu leto yalezi indishi ehlala egcwele ubisi elapha kwisinki umuntu akacabanga umbubuzela lonke ubisi esitsheni adla ama cornflakes alishiye kanjalo ubisi
1: noma lume abadla ubisi lengane akweniyeke leyo nto
0: bomama manje hayi ayikhulunywa bakwethu ukuthi ubani othengayo uma amandla engase nawo akasho angisenawo kamandla ama cornflakes manje akudliwe iphalishi sasivele silidla
1: alikaze libulale umuntu
0: impela

0: style. Pele ungakhohlwa kunobu banzuli. Koloso uzobona ama crew. Hayi kodwa ngithandele ijabule. So yabona ngizomosha kakhulu.
1: Okay, right, umsakazo hamba phambili Khoza FM, Khoza yoma phiko phiko ingudu kwenze hamba no Kespanyol vese umsakazo no Khoza FM uhlelo bosana bangani bakho kanti ke shaka manje la imizuzu sishume nesupha ngaphambi kutumbo bani lapha nje ke hora ke lesihlanu ntambama
2: yazi ukuthi tshatha le ngoma ka Questa ke uma yithi ingudu
1: yeah
2: khona nje ivibe nje eyilethayo yangolwesihlanu yengudu
1: yengudu ivibe yengudu Hey Matheus.
2: Akisho njalo ukuthi bese lapho nani nivula ingudu zenu. Uma uvula ingudu yakho uyivule kahle usendlini. Uphephile. Ungayivula ingudu ushayela. Amaphoyisa ke lalela. Amaphoyisa ke legoli yawadlalela.
1: Awu sibabaze lelo hlazo. Ungavula ingudu ushayela.
2: Awu.
1: Awu siyababaza isibindi.
2: Awu. Phela ukufuna ijelelele futhi yabona uma ungena ejele manje tshathi uyozo uyibingela imantshi.
1: Ngomsomlu.
2: Shuthe ona mpela sodo phela
1: lapho. Yebo.
2: Kodwa ke nje ke impela ke nazi ke indaba ezinandi nje laphana ke nje ukuthi ke isihlabane ke sethu nje uBongs ke nje usevele wazabalaza ke isonto lonke inkosi yami kodwa ke nje vele ke seluzele ke futhi ke lwafika nje olunye lwesihlanu ke yohlaba hlosile nje futhi ke ngeke nje impela ke nje futhi ke nje igcolekele nje laphana ke nje imidlalo ke emikhulu ke nje yangavele ke naye ayibhejele ke kule mpela sonto ke ngaphambi nje kodwa kwalokho nje unethuba nje lokuthi kayahlikihle awine njalo ke makuthi ulwesihlanu nje iBetway scratch card ke kunikeza iscratch card ke samahala ha kuze ke nawe nje uqala ke impela sonto yakho nje usuvele usuhamba phambili yebo impela ke sekuthi ke isikhathi ke sokuthi nawe uhlikihle ukore ke lapha kwibetway.co.za kuphela nje kodwa ke kunemigomo ke nemibandela iBetway nje igunyazwe eMpumalanga economic regulator kanti ke kosane abavumelekile nje abaneminyaka ngaphansi kwa 18 ukuthi badlale kanti ke nje inombolo ke lapha ukuthi ke uthole ke ukuthi welulekwe kwa NRGP ithi 0800 006 008 all events are fixed odds betting games
1: Right kanti ke sithanda kungekudala nje sikhuluma lapha ke nentokazi uLelethu noJilana general manager ke khona la iZo restaurant emva kwengoma nje sithonsa njengamanje sokhuluma naye noma kanjani

0: Nozamam selego.
1: Siyashatisa ke manje siwushaya kuphi siwugankaza kuphi siwuthofoza kuphi sekuhlenze kuyimpela sonto enkulu iweekend neweekend iweekend enkulu ngazi kuba inkulu ngakuphi ke namhlanje.
2: Ma kuthi wena useyintweni ufuna ukuthi usibuke kumabona kude kodwa usilalele. Solo lavene ku DSTV channel 817 ku audio 4K. Yeah, hayi bokwetha.
1: Hayi, wankhubuza namanye amagama engeke ngiwabize la emoyeni. Awe inhlobo ezithize zeziphuzo. Kuthi wangeke lo thiyo osegcine na ubizo. Kufanele ubize kwasa kugwinya. Khona lesiphuzo igama lakho ligcina ngozenzo.
2: Kuthi iphuzo kaphela.
1: Phela mina ngumuntu vele othandayo ukuthi yabo.
2: Ngeke phela ungazazi iziphuzo.
1: Vele ngumuntu amabhadi.
0: Njalo ngomgcibelo usuka ku7 kuya ku9. Kukhozi FM. Lo haba

ayilula baba lento lesho ukuthi sicela ka aya mntwana hayi yeyizo baba kanjani asiye baba sesa sesa sesa sesa sesa hayi tjola wena man awuzosikolela baba unenkingi buya buya

0: tlhanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla ema petla. Ba nya gore fetsa. How can I have?
1: Ba nya na ba ba nya gore fetsa.
2: Fetsa. Fetsa.
1: Fetsa. Stetsa.
2: Fetsa.
1: Mandela.
2: Hey, wana man.
3: Ukuba nginamaphiko ngabe ngiyandiza
4: eJozi phakathi emahostela
5: right nje sikhulekela semoyeni
4: nako maye maye sithole ku 91.5
5: njalo njalo njalo
4: noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili.

0: Maganje the brother bathike indimincile khona lana ku Khosi FM on maphikophiko singene ncungeni manje siyeza ukuthi ke hey abantu bayaphila yini Nkosi yami ngoba phela ikho lokho sikudingayo ku Khosi FM sawubona
1: ayibo
0: ngiyaphila boni njani
1: ngiyaphila Khosi asimpela umuntu ngiphapha mamanje angikhulumi iqiniso njengomtefa ngiphapha mamanje angifuna ukuthi ubingelele noma ubenza njani ingakho ngithi angikhuluma iqiniso
0: wenza kahle ukhuluma iqiniso ngoba phela manje bese zokubuza ukuthi mina uyaphi ngalesi khathi
1: yebo phela abahlukumeza umphakathi manje emtala bagcwele emaphasisini nangakini yonke indawo bakhohlakeke abantu bahlukumeza abantu abangenalutho ngoba nje umuntu eyi nomona engafuni ukuthi abe nokwakho okuhle emtelangoni
0: ngiyakuzwa kodwa mina Nkosi yami ngabe angisukele ngoba phela angikho ekhaya angilele ngalesi khathi noma ngifuna ukuba nawe
1: emndenini wakho noma ubani noma njaphi nje emtela nomuntu kuthi angisho ukuthi ngikunjalo kodwa ngitshele umuntu cabanga uyona ingane kuthi lo muntu ukhuluma into eyiqiniso uthini imtela muntu awushoti
0: Hayi futhi
1: ubingelela
0: bengibingelela nje ngiyajabula futhi
1: ngophilo okay umntakama ngubani lo umntakama ngubani owahlelele umntwana omuntu umzukulu kaThinzi Mbedini kuvele umsisi kwabasekhabo maka kangubani umkhulu wami lo eyishilo kuthiwa umzukulu ulo uThinzi Mbedini kuvele umsisi uvike impilo umsisi kangubani ngithi umzukulu kaGaga kwabakahlelele hayi angathathi kakhulu umntwana omuntu ngithethele nabanye batheke wena wenkosi ukuthi Uphile nje mntana mozomozwe.
0: Ah mfethu siyabonga kakhulu siyabonga. Ukukhosi FM hello.
2: Number 2.
0: Eh hamba kanjani?
2: Ngiyaphila amaphepha yaphila.
0: Ah mfethu ngiphila kakhulu. Sikhuluma noma namhlanje.
2: Khuluma nomkhasi wakamtshali kwahlabisa empanzakazi.
0: Danki lapho. Umfethu isonto lakho lihambe kanjani?
2: Hayi isonto lami besibhedwa Clarissa bengiyongcwaba lengodini uantu wami lapha kwaNkosi.
0: Mfethu.
2: Ya kusasa kodwa ngiyakhuphuka ngalapha kwahlabisa ngiyoyihlalela nomgudleni lapha nenkunzi emnyama obuya zona iy'tholi zolawula sephalisha kuze ney'ngane kayifangele.
0: Amotobisihliziyo mfethu.
2: Ya ngizobe ngihleli naye Clarissa umkhasi wakamtshali kwahlabisa empazaza ngidedele abanye.
0: Thank bafo, thank you baba siyabonga. Ukukhosi sakwona.
3: Ngisenkona eNkosini.
0: Phakathi mfethu.
3: Simpela vele.
0: Uyaphila?
3: Ngiyaphila njani wena Sire?
0: Ngiphilile mfethu. Sithini impela inhlelo zakho zalempela sonto?
3: Igama uhlonolo.
0: Aha.
3: Ngizona ukubulisa umngane nje.
0: Ha mfethu, ungazi ngayithanda leyo nto.
3: Ngimtshela ngitheni?
0: Ah mfethu, umtshela ukuthi nathi samthanda yezwa.
3: Amtshela unokuphila wakatemba ke.
0: Thank you mfethu, siyabonga. Asibabo ukugcina ukukhoze hello.
3: Yekuzani uright
0: Ngiyaphila futhi njani wena wazi mina impela ke wena ke
3: Eh
0: wena wazi mina impela ke wena
3: Sa
0: Sho phezu uhamba kanjani
3: Hey yisekuzani
0: Aha ilihamba kanjani sonto lakho
3: Hey hayi mina ngibe ngikuyazisa sami ngibe ngikuyazisa
0: Ehhe
3: Umbekezeli sakonke lo lezinto
0: Ehhe
3: ukhala bani
0: Dark effects siyabonga
3: Ngibonga kakhulu kuzona lesi.
0: Danko! Awusowa madoda. Nawe ungakwazi ukuthumela ivoice note yakho ngize kuwena impilo.
4: Sawubona Clarissa mtaka mfeka kunjani ntombi? Hawu khuluma noNkosi ephana shanga odume ngeleka chilisi. Ngila eHowie Kelligiton ngikudonsa ku 92.2. Ngihleli nawe Clarissa ngihleli nawe Nkosazana enhle. Ngiyolamu nalelo hora sindawonye. Yilona ke nje lizoba nomona ke lizokuhlukanisa noClarissa. Kodwa nje manje ngihleli nawe ntombi. Lalela. Nse Howie Kelligiton ngiyabonga uNkosi ephana shange lo. Thank you.
0: Sibonga mfowethu sasajabula nathi ukuthi uright uyaphila.
5: Clari Clari Clari. Siswe voice, siswa lo voice ehlanisa insizwa. Ngimikelela ublessing uNtsele wangoba khona emzimkhulu emkangala ema 11. Hawu zaziwa ziwe ziyakhipha. Enawe ngenawe nana ngona mla kona ukusa ngemva kwehlalo kwempolompolo. Danko lapho.
0: Aw siyabonga mfowethu. Aw ama ladies namhlanje anginyamalalela kaze kwenze njani? Kaze ngiphisi ngani ngoba umuntu osifuzana akathuli ngoba ethule just nje. Ngazi kahle ukuthi khona abaphezukwayo. Okunye okubalekile noku thokozisa nje kancane futhi okwenzakalayo. Ama Radio Awards ka 2026 abuyile. Futhi ke kulesikhathi manje futhi aphinda avula ithuba lokuthi uvotele umsakazo wakho othanda kakhulu. Nje ukwazi ukufona nje just to really voice note nje. Uzophinda futhi uvotele uKhosi FM. umncintiswane we My Station Competition. Lapho ke ungakwazi ukuthi uvote nawe uyibeke ethubeni lokwena imali elingiselwe ku 40,000 rand. 40,000. Angikhulume imali encane, yazi ke mina nemali kuzimanje ntiyami, okay? Futhi ke ungavota kaningi noma kangana nothanda ukuvota kakhona, owangakwazi ukuvakashela u www.radioawards.co.za, lo www.radioawards.co.za, ungene ku My Station Competition. Laphana bese ugcwalisa iform laphana ufike uqoke ukhozi FM njengesiteshi sakho osithandayo. Uvota uvoto wakhona kuvala ngomhla ka 23 kwaMfumfu 2026. Ngakho ke ungalenzi lo phutha lelo, nawe uyibeke ethubeni lokuthi ke utomule something nice, into right futhi yazi ukuthi ngihlezi kubhekelela ngaso sonke isikhathi. Mesibuya ngalana sesibuya naye intandokazi yethu, kaze ubani intandokazi yethu namhlanje? Ngiyafisa ukwazi kwena ukuthi ngabulaye nami la emqondweni lokuthi ihamba kanjani lento yentandokazi. Uma ungakazi uyizwa intandokazi kuKhozi FM, hlala la uzoyizwa kahle.

0: ngithatha ibhodwe le rice ukuthi mbo kukhabe ugoqoze mangathi komile ufaka amanzi goqoza ugoqoza ugoqoza ugoqoza
1: ngiyazi uyalazi liphimbo lokho nje ngiyazi le esibile ngizoyidlala ngiyazi ukuthi uyona ezehlanganisa lento lemnqondweni wakho ngiyazi uthi uyalizwa leliphimbo uthi yazi icishe lifane nelasibani bani liphimbo leli lana ke nginesiqiniseko sokuthi ngiyawugeje
0: ubifo lo ubifo ngibukisise ngibukisise ubifo lo after that ngifuna imenzi ye rapt engitshele ukuthi yangithanda
1: ubani into njengokazi yethu yanamhlanje ngithumela ivoice note ku WhatsApp wethu noma ufone 0861002437 inombolo yethu WhatsApp 0791639874 ubani intandokazi yethu yanamhlanje ngifuna ukuzwa kuwena uzwile phimbo lalo sisi umzwile lo sisi.

0: ethi akukho lutho khona lokho cause ye FM hayi cha impela ngithi ngiyalalela la ma voice note ayakho lutho bafuthi ngeke hayi ngeke kwazi hayi kanje ngizokudlalela la ma voice note yes uwezo ukuthi athini lutho mtakamali ngeke kwazi ha hayi kangaka imali we imali ngilungise le
1: sawana Clarissa so two slime na bithi again tabane bobuka Jwili lalela ke wesisi intandokazi yethu leyo nguzama mseleku uzama zamaz zama magic noma kanjani uyena ngicabanga ukuthi uyena impela thank you
2: oh yeah Clarissa hello ay uzimdola la mabiyela lona mangitsinyala lela inkulubana le umandla kwamthetho ozothi kwakho angibonga uClarissa
3: kaphezana ngoti ungilahlelana mawena ebusuku kanje mfethu
4: yazi ngisaba thingi ngithi ngiyadunguza nje hlathini angiboni lutho sanele nqima lonqashi le dentalzo namahlathini kambuzukazi ich ngithi ngiyayizama le voice mfethu
0: awuyitholi kanye
5: oh yeah mafaka uyaphela uyaphila kulalisa
0: ngiyaphila
5: eh uphuthuzweni ncama mthetho nto zabantwana noma hayi ngiyomshayela uyafona ufona ngiyakhincika nje lapha ku double bed
0: isho
5: noma ngathiwane ozama lo ukhothi 14 wokhosini lo noma ngathiwane umngani kamakathana noma kungathiwane lo ngimuzwa kahle umngani
1: ziyakhipha Clarissa intandokazi yakho uyenhlanje awu noma kanjani uzimiphi ngeenqutho zakhe zimdola umantolo mthetha emtobe emadaleni
6: hashtag ziyakhipha sawubona weClarissa intakamfeka hayi lona uzakwenu lo uzamazama uzama magic uzama mseleko ngingusweliha sijongo jali emit ilove ismonde
0: okay asize nje ngizoyiphinda le clip ngizoliphinda leli phimbo leli khona uzozwa kahle kahle futhi uyicabangisise kahle lento le abantu abashola bathi uzamazama uzama magic bani bathu zimdola yazi ukuthi ngeshare but bobabili labantu enikhuluma ngayo futhi kumina abanasho nemphimbo elifanayo ngaleyo ndlela angisaziwenze njani kodwa engizokusho kuwena ukuthi siyilungise lento le uthi ukuba ngoba ngishayathi mina hayi kumuntu wrong ngoku hayi kumuntu right kodwa cha ngishaya iceleni kuyabanda intandokazi yethu namhlanje idume kakhulu einkundleni zokuxhumana yabo nje ethi njena ucode 14 wokhozi cha impela lo engikhuluma ngaye manje ucode 14 wasenkundleni zokuxhumana impela khona uthumele voice uthumele ngivoice yothu ubhalela WhatsApp wathi umambomvu lo akusiyena umambomvu ke kodwa khona usuyasondela ngakhona yabo wena ufudumeleke ukuthi umambomvu ngiyalibona nicingo liyakhala la laphayizi mozo phone uthi uzamo cha ngiyabanda mfowethu ngizokuphindela uphimbela lo sisi futhi le clip engidlalayo ngicanga ukuthi yona edume kunawo wonke ama clip akawenza
7: ubifo lo ubifo bifo mbukisisi ngibukisise ubifo lo after that ngifuna imenzi ye rap engitshele ukuthi yangithanda
0: oyithumela ngabusha voice note yakho enkundleni zokuxhumana ukuyibona ukubona abantu bayafala ama video ubani lo sikhuluma ngaye namhlanje ubani intandokazi yethu oyithumela ngabusha voice note yakho uyiqale kabusha ngoba singitshela ukuthi lo muntu lo usenkundleni zokuxhumana ubani

0: Ziyaki pa 12 to 3 kon la ukozi FM on mapigopigo sithi hashtag ukozi FM 66 ihora lesibili liyazakhipha namhlanje kuseni akuyintatha njengishilo nje ukuthi iphande lethu la namhlanje akuseni umuntu ohlambe ongamazi tena umuntu owazi kahle umsakazo na futhi ngiyazi ukuthi njengomlalelo ukozi kwadu khona uyamazi kahle sawona Phumlani njani
1: Away. Kunjani Clarice?
0: Ngiyaphila unjani wena?
1: Ngiyaphila kakhulu ngibingelele kuwena ngibingelele na umlaleli wokhozi kuyintokozo yakhulu kuba lapha namhlanje.
0: Sasajabula ukuthi ukhona namhlanje.
1: Ah ngiyabonga. Ngijabula mina isekhaya la ngizizwa nange ukuthi ngisivakashe ngifike ekhaya.
0: Usekhaya. Yazi into engijabulisa kakhulu Phumlani ukuthi lento leya maphanta njenge ngangivele ngisungulile ngithi no asikhulume namaphanta. Ngifuna vele ukukhuluma nabantu abakwaziyo futhi nokuthinta ngala baphinde futhi bathinte ngala. Abantu baningi bakwazi njengomsaka. Nezinye izinto zakho ozenzayo futhi eceleni ngiyacabanga ukuthi ukukhuluma ngazi nasenkundleni zokuxhumana. Kodwa namhlanje sijulele lokho okubalekile kule nyanga kakhulukazi ngoba phela kule nyanga ngithe asixile kancane emsebenzini amaphanta enza you know ama business lawo anobuchwepheshe thizeni phakathi kakhulukazi futhi okukuthole khona enkundleni zokuxhumana kakhulu. Sikhuluma ngomlazi online. Asitshela kancane ukuthi ke umlazi online angifuna ukuthi uyini kuqala kodwa ufike kanjani kulesigaba sempilo yakho uthi yazi ukuthini angikeni la kulezi nto lezi zenkundla zokuxhumana ngigxile kuzona.
1: Okay, umlazi online ikhasi lika Facebook engalisungula ngonyaka odlule usuyophela unyaka ngoDisemba abantu bayiphansi phezulu betshoroza mina angihlele ngibhala umlazi online kusiyami kancane kancane iyakhulu indlu yobusukhulu yafika kuleli zinga manje yanama followers awu 90,000 nama views awu 18 million ayanyuka futhi
0: usukhulu
1: wena kudlalo la umqondo womlazi online ke wangifikela kudala ngeke uzukhole uthi wangifikela eminyakeni yamashumi amabili edlule wangifikela ngo 2005 ngangisegoli ngisebenza eGoli uma ngihleli ngikhumbula ekhaya kancane kancane ngibuze enkosi yami kazi kwenzakalana mlazi ngingathola indawo lento einkundla zokuxhumana yangakabibikho ngaleso sikhathi kungekho Facebook kungekho X kungekho Instagram lutho kungekho lulu ukuthola ukuthi ekhaya kwenzakalana ngabe sengithi hayi angiqalele mina into ezokwenza ukuthi umuntu okude nomlazi njengami ayibonele ngendlela yedijithali ukuthunzakalana emlazi ngazama ngayiqala iwebsite yasemlazi ngalesa sikhathi ngo 2005 yahamba kancane kancane kancane ayi yagcina ibhuntshile into yakhona yangenzeka ngendlela engangifisa ngakhona nami ngayishiya phansi ngaqhubeka nokusebenza sokuthi isibuyinto manje ngo 2025 ngonyaka odlule labuya iphupho njengoba sisho sithi alifi iphupho Sithini alifi phupho umuntu esaphila into ejayibe kanjalo wabuya umqondo ngayiqala lento ngayiqala isikhasi la Facebook njengoba ize ifika la lesi sigaba eksona njengamanje
0: ibalekile yokuqala into oyikhulumile lapho umlane ukuthi into nawe yasenhlizweni yakho engicabanga ukuthi wonke umuntu mezo sungula into vele fanele kube into oyizwe enhlizweni nawe ukuthi lento le ngiyayithanda ngiyafisa ukuthi ibe khona okwesibile engizokubala lana nje sikhuluma njena ngalobuchwepheshe lobesi manje manje kakhulukazi sikhuluma indaba zamakhasi akulaphana ku Facebook ama page ku Facebook ama website njengoba nje uphumela umsimazi ngiyacabanga futhi ukuthi nabantu abaningi nje bakwazela ukuthi umsakazi khona le ngxenye le yalomsebenzi wethu emkhakheni wethu engicabanga ukuthi abantu abaningi abangacabangi yokuba umuntu okwazi ukuqopha uhlale phansi nje ukubhale ukwazi ukuhlanganisa umqondo wakho ube phansi uthi yazi uthini ngiyabhala manje ukwazi ukukhuluma noma ukufinyelela kumuntu ngamazwi
1: futhi vele kuyahambisana yabona nje ikhasi umlazi online ikhasi leli le indaba zasemlazi noma ngabe uhlala khona emlazi noma kuthiwa ke ukuphi nezwe noma nomhlaba kodwa ufisa ukwazi ukuthi iqhubekelane emlazi umlazi online kamphela indaba ungena nje ku Facebook usearche ipage elithi umlazi online ila uthola khona yonke into yenzakalayo emlazi Uma ingekho umlazi online yenzeka emlazi kufana ukuthi ayenzakalanga leyo nto leyo abantu sebeyazi esengisholo ukuthi ke njengobusho nje umlazi online siyabhala izindaba ezenzakalayo siyayiqopha futhi siyabonakala nangevideo ngokunjalo okusho ukuthi lento iyahambisana siyayikhuluma futhi siyayixoxa ihambisana iyonke ihlangene kubhala kukusakaza kuyikona konke nje ukusho ukuthi izinto zonke lezi ezihlanganayo kubuye kufike la le ndaba oyithintile yokubaleka ukuthi wenze into evele ekuwena ngaphakathi kumina akuzwakali nanokuthi ngiyasebenza mangenza umsebenzi womlazi online ngoba into ekumina lento yokusakaza into ekumina lento yokusebenza ngabantu nokuyinto ebalekile futhi uma umuntu oyiphanda ekutheni ekuyasiza ukuthi umane wenze lento ekuwena ngaphakathi le evele ewena nje kunokubuka ukuthi Oh, ukuthi kuyamsebenzela uClarice. Ay, nami uthi ngizama ukuthi uzoshayeka wena okwakhe akusikona okwakho. Ngona ukufuna lokho ngaphakathi kuwena, nawe igijimele ngesipho uNkulunkulu akuphe sona.
0: Sihlelo phumla Ndube khona lana kuziyakhipha uyiphantelethu namhlanje. Siyabuya emva kwalokhu soxoxa kabanzi ngomlazi online ukuthi ibusiness lesimanje manje kanje isebenza kanjani ukuthi phela uzukwazi ukufika endaweni yokuthi ke usuyakwazi ukuzuza ngokwemali.
2: Yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36 ku-1 gig red core unlimited plan yethu entsha, kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kune mibandela. Feather together. Vodacom.
3: Hey, Mr. DJ!
4: Olwabancane nabadala.
5: Bathini bona?
4: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobo.

0: FM ngalesikhathi kamla ngukhlorisa uwakwampeka ngihleli nobumlani Dube lana uyiphanda umsunguli womlazi online okuyikhasla ku Facebook laphayana akwazi khona ukuthi axhumane nomphakathi uwasemlazi ayincinane lento le enkulu kakhulu kakhulukazi ngoba siphele esikhatsini lapho khona manje omunye umuntu angabuka ukuthi hey lezi zama phone lezi zinto zanani zenzani abane baze kosami kuwa ama scams abantu bawe phansi balahlekelwe imali omunye umuntu uthayizama lento le kodwa ayihlangana akatholi kahle ukuthi isebenza kanjani lento le ingakho sihle naye namhlanje khona lana kwizi yakhipha futhi sifuna ukwazi kabanzi naye ngokuthi ke usungule kanjani nje bese sichazelile Phumlani ngifuna ukufika la engicabanga ukuthi khona abantu abaningi nabayebuza ukuthi how manje nje ukuthi nje ibusiness le lokuthi unekhasi ku Facebook elikhuluma ngomphakathi nomphakathi futhi osemlazi imali uyenza kanjani
1: ibalekile leyo ngxenye ngoba ungalenza i-business ungawusiza umphakathi kodwa kubalekile ukuthi uyisize nawe phela ikhasi lika Facebook likwazi ukuthi lenze imali ngendlela yokuthi kathi abantu bebuka okukhona ekhasini lokuthi ama views imali yangena ukubalekile ukuqinisekisa ukuthi ubhala izinto ezizokwazi ukuthi zihehe abantu zihehe amehla abantu zibenze futhi bahlale ekhasini noma ngayizinto ezibhaliwe noma ngayizinto eziqoshiwe kodwa kube izinto ezokwenza ukuthi abantu bahlale ekhasini into edlisa kakhulu iyona le yama views ukuthi abantu babuka kwenzakalayo kuleli khasi isikhathi singakanani babuka kangaki kanjalo kanjalo so iyona ndlela umuntu akwazi ukuthi enze imali ngayo leyo okwesibili ileyo ukuthi angithi naliki ikhasi selikhona seliyinkundla futhi yokukhangisa ke manje ithuba lokuthi osomabhizinisi kungaba bakhona emlazi bakhangise kulona ikhasi leli kwenzeke futhi kuba abanye abakwezinye ingxenye zetheku zeningizimu Afrika
0: nenkampani ezinkulu
1: zikhona seyikwazi ukuthi zikhangise kuleli ikhasi imali yakwazi ukuthi iyenze ngaleyo ndlela ngoba akusizi ukuthi uzothi uyasiza abantu kuphela kodwa wena ungayisizi futhi sithi singisi you cannot pour from an empty cup
0: ngicabanga ukuthi mawuze ubukhuluma nomphakathi kanjena lento oyenzayo inakho futhi nokusiza umphakathi mhlawumbe kwavela kuyinhloso yakho leyo yokuthi ke igcinisi kwazi nokusiza umphakathi ngisiyazi ukuthi mesikhona ngomphakathi kakhulukazi mesothi umlazi noma sithi umashi noma sithi isesikhawini kunengane lahlekayo abantu balahleke balahlekelwe izinto zabo badinga usizo lutheni oluphuthumayo wawuvele ucabangela ukuthi ngasi futhi igcine isizwe kwazi ukusiza nomphakathi ngaleyo ndlela
1: kunjalo Clarissa ngiyumuntu ngidaliwe nje ukuthi ngiyumuntu ophile lokusiza abantu noma ngingasathandi lento ibhlungu iyangilandela noma kuse ke mina ngisizo bani kusamthemba akukho futhi nami engakwenza ngicabanga ukuthi indlela engadalwa ngayo ngiyathanda nje ukusiza abantu lento ke umlazi online isimane yengezela ke kulesi siphiwo sami sokusiza abantu iwusizo kakhulu kubantu ngendlela ehlukahlukene kuthangi nje kunodaba ebekade silfakile lomlisa obenenkinga eyisimanga washiwa uma wengane wambalekela wamshiya eseshawa isifo sohlangothi usele ubhuti nezingane zabafana ezimbili enye ineminyaka emihlanu enye ineminyaka eshagalolunye azinazo izitifiketi zokuzalwa azinalutho ubhuti unosifo sohlangothi akakwazi ukusebenza sehlala ekhaya iminyaka emihlanu badonsa ngodizili waphuma kuleli khasi leli kwangena usizo ngendlela eyisimanga ungithintile izolo ekhala mi inyembezi ethi ubengakholi ukuthi impilo yakhe ingake ishintshe ngalendlela kodwa angangibonga ngani kamtshelisa ungigweleti lutho mina lawo magama nje athi ngiyabonga uqedile olunye udaba kuleli sonto esikwazi ukuthi silwenze futhi olomlisa wakhona umlazi obe nentombi ethathe ngozwane impahla zakhe
0: bafethu basemlazi ngikwenzakalani ke manje kubona na you julie
1: bayathathe ngozwane laptop yathathe ngozwane ucingo yashaya chitha sakwazi ukuthi sithinte yena esezama inyanga yonke uyithola umlazi online wazama ukuzingela wayithola wakhuluma nayo yakwazi ukuthi ibuyisele impahla zakhe zingakuyena njengamanje sesiza umndeni obukade ulahlekelwe imoto yebiwe egcekeni ngithi kwa A khona umlazi kwahamba yatholakala kuningi nje sesikwenzile abantu basemlazi sebeyazi nje ukuthi uma bedinga umsizi sebeze umlazi online kasho ngathi unahlobo lunu lwenkinga uma usemlazi nje udinga usizo usuza kumlazi online seku isikhulumi sabantu basemlazi seku umsizi wabantu basemlazi seku yona ithemba nje labantu basemlazi
0: ongitshele ukuthatha isikhathi singana nokuthi uyigxilele lesigcawu sakhe sikhandile phela manje ngoba ngiyazi ukuthi ufuna nawo ukuza ukuthi kwenzakalane emphakathini ifana uhlale phansi uqophe fana nawe futhi ubuke ubhekisise ukuthi lento eyangempela noma into eyiqiniso lena levelayo lana ngizoyibhala ngoba phela ngicabanga ukuthi ufuna ukuthembakala ukuthatha isikhathi singanani ukuthi ujulele nje mhlawumbe ngosuku noma ngesonto.
1: Hey, wayithi into indaba ngoba ibalulekile le yokuqinisekisa ukuthi into iyona ngempela yini. Kuyangisiza mina ukuthi lento ngiyenza nginomqondo ukuthi vele ngiyintatheli. Ngangisebenza njengentatheli, ngasebenza njengomsakazi, usho ukuthi lento nje yeyindaba ivele ikumina. Angifani nomuntu labo kuthiwa ama content creators noma ama influencers mhlambe abayibhalela nje ngoba befuna ukuthi kugcwala abantu baphawule noma bathande abapostile kanjalo kanjalo. Mina ngenza lento ngokulandela imigudu yezomtatheli. Kunokufika umuntu athi ngakhokhela intombazane ukuthi ngithenga iwivu ayikakanginiki iwivu kodwa sibaleke nemali ingiblokile kwashaqa imavuthi amalangabi ngicela uyipost nasi sithombe sakho ngicela uyitrendise. Angikwazi ukwenza lokho mina. Ngicela unginikeze inamba ya intombazane ngikhulume nayo ngithola uhlangothi lwayo ngaphambi kokuthi ngilifake udaba. Lokho ngikwenzelani na umuntu kunokwenzeka ukuthi banenkinga yabo bobabili mhlambe bayibangela indoda noma yinenye bese ufuna ukusebenzisa umlazi online ukuthi ahlambalaze omunye. So kubalekela ukuthi uyiqaphele into kanjalo. Ngifuna ukuqinisekisa nalowo munzi kunento osolwa ngayo ethi uyakwazi ini lokho kukhona ini na asho ukuthi kukhona noma cha bese ethi ukuphawula kwakho uthini bese ngiyakwazi ukuqhubeka. Mhlambe methu umuntu ngintshontshelwe usibanibani ngitshontshe imoto yami kwashaqcima ngiyabuza sicala selivuliwe namaphoyiseni
0: case number
1: mile khona icala ngicela ukubona icase number ngibona into ekhona impela ngaphambi ukuthi ngiqhubeke. So into nje ethi ayibeka kanjalo
0: umbuzo wami ukugcina nje kona phambi ukuthi ufisa ukubona ikhula kanjani le platform le osuyikhandile.
1: Njengamanje ikhula kahle kakhulu, kuyangithokozisa ukubona ama followers abalandeli abathandi bekhasi bekukhula ngalendlela abakhula ngakhona. Ngangalindele ukuthi sizokhula ngalolu hlobo. Kuyangithokozisa futhi ukubona ama views ekhula ngalendlela. Engingathanda ukubona uma kuqhubeka isikhathi ukuthi likhule ikhasi nje kakhulu kunalokho esiselikhule ngakhona, nokubona izinkampani osomabhizinisi abaxhasi besondela sikwazi ukuthi sisebenzisane, sikwazi ukuthi siqhubekele phambili, silekelelane, sihlangabezisane ngendlela esihlangabezana ngazo. Yiloko nje sikakhulukazi. Kanti okunye osekwenzekile, sengingene naku YouTube usukhona nomlazi online ku YouTube naku TikTok usukhona futhi nakhona umlazi online. Nginesifiso ke manje ukuthi sivule ne website yomlazi online. So nje kuyakhula kakhulu isifiso sami nje ukuthi iqhubeke lento ikhule kakhulu ithinta izimpilo zabantu abaningi naloko sibathinta manje.
0: Isifiso sami mphumlana ukuthi ukwazi ukusiza nomunye umuntu mhlawumbe uthole ukuthi unawo unale ikhasi la Facebook kodwa akazi nanokuthi uzosebenzisa kanjani le ikhasi nalabalandela anabo ukuthi naye abe nenzuzo thizini encane. So umuntu medinga ukuthola mhlawumbe angakuthola kanjani?
1: Kulula kakhulu, umuntu uyatholakala lapha kumlazi online ku Facebook. Ungangena khona umane uye ku message ushaye khona ukwazi ukuthi uxhumane nathi. Okunye futhi ikhona inombolo lapha yana ekhasini lika Facebook umlazi online, kodwa ngayishiya isebenza ngo WhatsApp kuphela. Ungayasenda umyalezo noma ungafona nge WhatsApp call ithi 067 228 0803 067 228 0803 WhatsApp, text, call.
0: Siyabonga kakhulu Phumlani, ubhizi bafethu ngamfunela kakhulu ubhizi ubhizi lo muntu uma bengayo ubaye kunzima kunzima ngala Phumlani fethu. Siyabonga kakhulu
1: usivashana ngoba
0: siyabonga futhi
1: kubonga mina noma phiko.

0: kanjalo nje impersonation yakho iqalala ngizulu mfesa phana sikhathi ngisa asama register ethi nje ayena namhlanje uyicabangela ibhola nje uyedlala phansi ayibukela ibhola ngoba phela imidlalo yakho iyebhola yangempela sonto isilungele ukuthi phela idlalo bukhoma khona ku SABC uyaqhubeka umkhankaso we Betway Premiership ngamhlanje njengoba nje amazulu azowebhekene laphana ne Marumo Gallants sola ngihora lesithathu kuphela ku SABC 1 Orlando Pirates izobithathana laphana ne Lakio Sylvester SC la kukhona futhi bakhoza ubuqala laphana iCAF Champions League ngo 3 futhi ku SABC 2 bese ke laphana England iChelsea izobe laphana ibhekene ne Hull City ku Premier League nakhona futhi kwela ngo 4 ntambama ku SABC 3 elasekhaya elaseAfrika elasemazweni umhlaba wonke konke uzokuthola ukuthola khona ku SABC Sports uzobe kuphathele wona yonke into odinga ukuthi ke uyibone for the love of the game nginombuzo la nje sikhulume nje indaba zokudlalo ngicaba ngivuca vocanana nani khona inciku la ngeke ngayibona ensukwini ikhala ethi hey ngawuthi sebenze goal ngathi manje usekhaya usolundi uyakuthanda ugijima uyayijogela boleke ngilezi shaya umgwaqo uthi nje hawo kodwa ngosiyami ngaze ngayilaya ngaze ngayilinga ngosami ngiyagijima lana angisolundi ekhaya ngithi ngikhokha umoya abo 2 minutes nje ukuthi yabo ngikhokhuma ngaphela ngegijima aw sengizwa ngabantu la bathi awumfethu uyagijima ngempela nje umile nje yini lo yenza u serious ngempela lento lo yenza sibayamguwe babamhwaye uthi umuye ukuthi uthi hayi mfethu ngeke yazi kulahleka inkomo la angisibheki inkomo odana ongcono usizo ungibhekise le nkomo le yasekhaya sibuyise ngoba ngiyakubona ukuthi hayi uthi yagijima kahle kahle kodwa urelaxile tetele igazi indaba yabo lami ngayicabanga lento yazi mina yazi nami ngiyakwazi ngawaso lokushini nje ngiyazi into leyo yokuthi danisha umgaqo lokushini ah mfethu ayekho umuntu ongakubuzi sawu yagijima ungabusazi how anti ngironge mfethu njalo phela umdlandla kanjani Amoya angikhathali uma kuzokuhlangana neimoto noma iTaxi njoba yena athi angiphethe ufuna ngeklift talo kodwa kuye hayi uzibuzisa siyabhethele tengeza noma kwenzakalani kodwa nje lokukhuluma ozohlangabezana nakho ngifuna ukwazi ukubona ukuthi ke iziphi izinto onqena nje okuzenza ngasekhaya uhlalela lokushini noma owasemakhaya yinjwa ubona kahle ukuthi ayengeke mfana yabona ke le angikwazi ukwenza ngokukhuleka ngasekhaya khona angazi noma ungakhuleki noma mhlambe ukuzizwa ngathi awukho safe kwesinye isikhathi mhlambe ufisa ukudayisa into ethizeni mhlambe uyathunga unento ofisa ukuyenzela umphakathi mhlambe unento bo mhlambe ufuna ukushaya iwashingi yabona nje lo mshashe lo mncane nje owuhalele nje mhlambe ufuna uvusa inqola sizen yabo nje ngasekhaya kodwa uyabona ukuthi engele lento leyi ngeyilunge ngasekhaya number 1 ngizoyifakela amehle abantwini number 2 mhlambe ngeke ngiphephe yabo nje noma mhlambe bazokucwasa noma lento leyi izongikhipha eyintweni kodwa nje khona lezi nto lezi obona kahle ukuthi ngasekhaya ngeke ngikwazi ukuzenza ngcono ngisuke ngihambe ngiyokwenza kwenye indawo ngiyagibela ngihambe ngiyonza indawo ngihambe ngiyohlangana nabanye abantu sizoyenza kwenye indawo ogijima abagijimayo abashova amabhayisekile abenza lokhu nalokhu noma ukujima thizeni noma enje obona noma mhlawumbe ukujima ibhola ufuna udlala ibhola kodwa uyabonza ngasekhaya mfana ngeke ihlangane lento leyo ngcono ngihambe ngiyodlalela kwenye indawo ikhiphe intweni mhlawumbe lento le ngendlela abantu bazokubuka ngakhona yayizo leyo asixoxeni ongisithe lapho 0862437 lo 0862437 noma ngishaya nge voice note 0791639874 ziyakhipha khona kucause FM
1: Donge ikhathi kube inkumbulo ezimnandi ngeHonor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo 549 rand kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu 36, for 1 gig red call unlimited plan yethu entsha. Kanye nama minutes angenamkhawulo. Yongeza u 149 rand kuphela ngenyanga, uthole iHonor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola iHonor earbuds clip ebiza u 1799 rand mahala. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Better together. Vodacom.
2: Ngoze kuse.
3: Namhlanje sikini sinomlingisi. Oqala ukulingisa eingane.
4: Ogiven sirba.
3: Iphi into ngawe abantu abangathuma ngasubatshele ngayo.
5: Mine kati ngoba ukati ngiyathandilwane. Mina umsebenzi engiwenzayo unomsindo. So mengivumula njengoba sendlini just ucinga umsindo kancane bengikhumbula ukuthi nami ngumuntu yabo.
3: Ngicela ulingise icharacter. Oyithanda ngaphandle kweyakho phela lapha
5: kumthetho. Nani kanika. Uthini I'm sugar hot dog munch nut.

0: Obonga nifasi ethi sikomline khona la ku Khosi FM all maphikophiko sikhuluma lana ngezinto obona kahle ukuthi ngeke ukwazi ukuzenza ngasekhaya uhlale lokushini noma uhlale emakhaya kodwa uyabona ukuthi lento le ngeke kwazi ngeke kulunge uku Khosi FM sawbona Ukhosi hello okay uzamene umunye Ukhosi FM sawbona
1: Clarissa
0: unjani
1: Ngiyaphila kothi njani
0: Mfethu ngiphilile
1: Khuluma nomkhaso kaMtshali kwaHlabisa eMpanzakazi.
0: Thank you for it.
1: Hayi mina ngingakhona ukwenza ukuhamba nentombi nje phakathi kwabantu la ngakithi hayi ngeke uzongibona.
0: Yini unqenani?
1: Bajajana labantu lawo.
0: Bajajana.
1: Mansaziwa nibingela bazoninoma senithe ukuqhubeka. Kuthi kodwa le ngane ayimboneni lo.
0: Uyayibona le mpela bazosho ukuthi ewu nale ngane bo.
1: Kungcono nje umuntu egibela ngekhadi kantambama naye suka kuthi. Debe ser kudlela ngomnyama ke kusene stobhini uzobe sase ukuthi stobhini kuguke.
0: Ngiyabonga mfethu.
1: Ngiyabonga umkhaso wamtshali wahlabisa eMpanzakazi. Thank you.
0: Thank you mfethu. Ukukhoza sawona.
2: Yabo Clarissa unjani?
0: Ngiyaphila mfethu njani?
2: Ah, uyaphila ngoba Friday.
0: Unjani bab Friday?
2: Ngiyaphila mfethu ukwacela ngene kahle igwefa ke bayafimba labantu okhozini abafuni.
0: Uyah, uyalazi nje udaba mfethu.
2: Ayi alwazi, kodwa ngikhala ngihlala la ngikhala ngolwethu ikhosi vele yasungulwa yini
0: yalo. Eh, mfethu.
2: Hayi mina ngeke ngisikade isitolo emakhaya.
0: Isitolo.
2: Hayi mina ngina isitolo emakhaya bakushiya bevule bothe nedorobheni, sawubona yonke into ngibuthe botha ngubelungu.
0: Manje ubona ukuthi isupport elokushini ngeke uyithole.
2: Hayi ayikho support mfethu, hayi emakhaya ayibona ayibona support, ba support abelungu, ngizama support lapho abantu bokufika.
0: Ngiyayizwa le nto mfethu, yazi ukuthi futhi ungayiqala ungasiqala isitolo sakho mfethu usivule, uthole ukuthi eh ngeke ngene lutho. Uda ubone esinyi sesithushuka khona la eduzane. Uda futhi ubone abantu begcwala khona.
2: Eh labo bokufika phela labo bathanda kabi, labo futhi bathi phela badayisa impahla lezi amasephi lezi eship.
0: Eship.
2: Abafuna ukuyashobeza bokugalisa eStone Cape nje abafuna thaba sesiyangena lutho abafuna abagalwe sibindla
0: Jetsi ngiyabonga ne
2: ubona isuku lohle yeso
0: Nawe mfethu siyabonga
2: Ngiyathanda futhi yeso
0: Danko asiye sibekelane ukuthi kwenzakalani oku oh sethu ku Khosi FM sibona WhatsApp
3: Lawa sokule mina ikhona impela ukugijima Angasuka la ntambama nami ngithi ngishaya umgwaqo ngosuka ekhanya round
0: Aha
3: Angayithola imoto. Yazi imoto ikulandele kancane ngathi uthi umuntu cha ngifuna ukubothe lo muntu ra ugijima kuserasini. Ikulandele nje kancane. Uthi uyaphesa ize nje emva kwakho. Uthi uyehlisa ize nje emva kwakho. Yazi azongishiya egedini ekhaya ngathi kasibeke ubani.
0: Nqese ngesazi ngaphela namhlanje uthi kahle kahle kwakubani.
4: Uthi kude nje ngingayenzeka yini ngizophumelela.
5: Ngiyelele mamfeke. Eh, noma ngiphafomasele uphakathi sihlele. Yo, ayisandi le topic, especially noma ngabe yini nje. Nginenkolelo ukuthi noma ngabe yini ayikho into ongayenza ngakini engakisa phambili iphumelele. Uma ufuna ukwenza something, phuma ngakini, hamba.
0: Mhm.
5: Phuma nje. Eh somewhere. Uyoyenza khona. Ya, uzobonake lapho uzophumelela ke lapho. Uzoyenza nje kude nje ngingayenzi ngakini ngizophumelela bonkosi manzolwandle kwaMhlungu mlasi ngiyabonga
6: eh sanibona Clarissa hey wayikhuluma indaba enkulu hey yabona yokusonta hey uthi wesontweni nje yimama uhamba udibana abantu bathi awahle wena na uyasonta hey ayikho ke lento le futhi esontweni kuyadlala evele ubona uthi kahle kahle kanti kufanele kusonta abantu abanjani mase bekungabaza wena Ngiyabonga ngiphansi emzinsango phongolo. Amen.
0: Now but how now sotela paralyze le sotela siyabheda. Aw Nkosi yami kwazi kwakuningi usumfundisi nawe. Ingxonxo iyaqhubeka nawe ngakwazi ufona noma uthumele ivoice note. Umbuzo wami ulula uthi yini le obona kahle ukuthi ngeke ukwazi uyenze uma ungasekhaya. Lutho ngeke yenzeke. Senantiro ethi ngifuna wena.

0: FM omaphikophiko cha ngilalela ama voice notes la inkulu indaba nenkonzo ngasekhaya abafuthi bayakhala kakhulu lana futhi ngokujola ngasekhaya into bengasekhaya bathi nje ngekwazi omunye uze wathi yene ayahlebana namantombazane ngasekhaya
1: kunjani kunjani mafeka kunjani uClarissa
0: siyaphila
1: usomandla dlangamandla lo ubhuti uSlozi phansi ophongolo kolwayo uClarissa emajamnyama esigodi uClarissa yabona nje la uphongolo bakithi la uphongolo nje bakithi ukuya nje esontweni yabona nje uma umfana nje impela umfana ongangami kuthiwa uya esontweni ophongolo uyokhonza ugqokile nje impela uyinile ufaka othayi uyenkonzweni yey la uphongolo nje awuthathe nje serious impela uma umfana ongangami awuthathe nje serious bevele bebone ngathi shuthi khona inkinga obhekene nazo noma khona into wrong ezakalayo empilweni yakho or ushaya umhlaba or kwenzakalani bathi nje uneyinkinga eyiningi that's why uzama ukuyolungisa zona lapha esontwini abakuthathi nje ezifo ungumfana nje uyinsizwa nje uyasonta hhayi babona ngathi kunenkinga nje impela ekhona kunenkinga nje enkulu la uphongolo phansi ogodlwayo emajamnyama esigodi usiphamandla dlangamandla lo ubhuti uSlozi angibongo wemafeka
0: bacebe mfethu bacebe
2: sawubona Clarissa hey walithinta udaba olubalulekile yabona nami ngiyafeso ukugijima ngithi ukushaya umgwaqo nginciphise nje umzimba manje la endlini ngiyazama ukujima ngishaya lawo ama-exercise
0: awasebenzi la wasendlini
2: ngifisa nje ukugijima kahle kahle kodwa manje inkinga engiyibonayo eyi nami ngisaba khona ukuthi ngiyocwaseka mhlampe kube khona abakhulumayo izinto ey'ningi angibona ngisaba la okuthile zamadla wasida ngo
0: ngisiyabonga mfowethu ungabi nomahloni fethu focus entweni yakho
3: Hello,
0: Clarissa. Yabona nje. Awusibonga manje ya?
3: Ngenza ngakithi, ngakithi kusenqutho. Ngeke ngayenza ugqoka iblugwe. Hayi ngeke she ugqoka iblugwe ngeke ngayenza ngakithi. Mara ngayenza ke goli nakufikuphi. Ukhuza utshwala ngidazo ngibonakala sengidakiwe. No, no ngakithi ngeke. Ngeke ngize ngiyenze kodwa kwezinye iy'ndawo ngingayenza ake ngiyabonga
0: lapho usemotweni ngiyakuzwa usemotweni khona la uyakhona kwimanje noma khona la ubuya khona dadwethu dadwethu hibo amabo okugcina la ukukhoze sawona ukukhoze hello ukukhoze FM sawona
4: sawubona njani Clarissa
0: ngiyaphila futhi njani
4: ngiyaphila siswa
0: ngisiyaphila nathi
4: ngicela ungicebise Clarissa ngenze njani manje ngiyafisa impela ukugijima kodwa manje eyi ngishaye le nkinga yokuthi vele bazokhuluma kade ngikhuluma ku-voice note ngiyajima la ngizama ku-exercise ayakuzweli ngifuna ukunciphisa umzimba
0: lalela mfethu lalela yes ngeke kusize-ke indaba yokuthi unendaba nabantu bazothini wena thenga ama-headphone Mothe ngama headphone futhi athola amakhulu ungawathatha ngishina ngamalini yes fama headphone la ushaya umgqaqo uthule phansi ubheke phansi ubuka inyawo ugijima ngoba mozonaka abantu khohla
4: ngoba futhi ngendlela engimisele ngayo angidingi umuntu engizophijima ngikwenza nje ngingethi impela ngikwenza nje hayi lokho nje
0: uthi mfethu thenga ama headphone mfethu ushaya umculo efonini mfethu ugijime yezwa
4: Okay sis.
0: Ngiyabonga mfowethu.
4: Hayi ngizokwenzama ushakelwa kwathule la ngisho kasi.
0: Sibonga mfowethu awushenge. Lalela angeke futhi uphike ngabantu ngempela. Yazi uzohlela ekhaya ungenzi lutho. Mase uphike nabantu ngoba vele bazokukhuluma. Wenza nje ini futhi angazi indaba lokushini nanga ngasemakhaya kwenziwe njalo. Uthi wenze into zethu ha wena usenze nje uthi ubone ukuthi wele le. Yazi yabhedha into engenzayo. Asiqhubekanisa leli ngoma la kube mnandi kuKhozi FM ayizemnandi